0: Ang ubang syudad, na dialysis machine. Kana-ana, pagpunta na. Di ba? Na sila yung city pharmacy. Kamudya, na mo yung pharmacy nga libre? City na may. Ay, na may hilapte. Okay na? Kaya na na mo, dire.
1: So, kini siya, mga pangandoy ni Mayor Samico nga kagustuhan po sa mga katauhan. Kaya mga tao sa kalungsuran, nagandoy biya na sila nga ninduta po ni Mayor Samico, no? O din na maabot sa itong lugar na mga negosyante din he, para kita po din na ay trabaho, na ay kwarta. Okay, o gwa kay trabaho, asa magkakwarta. O lisod kayo.
2: O, dito ka, o gisalig ka gayuda. Inig human og hatag ayuda mga igala.
1: Yeah, tigbasan man po na sa naglista. Dili na gaya po na.
2: Singalan, singalan.
1: Tigbasan pag-abot niya mo. Pirma ka dre, patungan. Pirma ka 5,000. Pag-abot dito sa kilid sa pirtahan, eh, dire agi kay ang atong sabot nga kuan lang imong dawaton 2,000, ako ang 3,000 kay napukitagaan na nga tulo. Nausao na lang muna.
2: Muna na ron. So, inig hulot na to.
1: Wa na tao, wa na trabaho ang tao.
2: Wa na trabaho.
1: May pa ang kwarta kay na tao, pero ang tao wa na kwarta.
2: Pero og ang tao do na trabaho.
1: Na ay kwarta kada bulan madawat.
2: Kada bulan do na kay sweldo.
1: Nya na kay kay kuan ikapalit.
2: Kapalit gud ka kabayad gud ta sa tuang parcel.
1: Daghan kay mga discount discount sa Robinson. Unya motoko da nang gaisano pod, duha na ang gaisano. Daghan po mga barato mga sanina dito pagkaon. Unsa may ka balak ani mo ana nga naning kamot man ang mayor nga pagimbitar ni mo tawhan na mabaytar na giingon sa kining business sector sa Manila City Chamber of Commerce nga maayon na yung gihimo ni Mayor Samico mga imbitar. Kaya di na mo imbitar raw ng mga negosyante, ha? Ambot na lang, o kanusap na motokon sa pagkailan.
2: Okay. Hindi mga igala, man kag kanaw, dagko kayo ng mga negosyante kipang imbitar. Pero ang epekto mga igala, halos tanan. Tanawan, naghan ang kolorom. O wala ng mga dagkong mall, diha, managhan ka ng kolorom.
1: Pero problema lagi po rin kay mahasgan si Mayor Samico.
2: Pero
1: Mayor, naunsa naman yung kuloro mo yun, nagkadaghan man. Di, pero, si Mayor po, maluoy po sa mga na-franchise. Ipanakop na kay luoy na po yung
2: na-franchise. Nangadakpan ka ron. Kay kung wala nang dagkong mall mga igala, ikaw mo kuloro, magkakanga, klaro, magkakanga, gamay ka kagkita. Di ba? Wala na mga dagkong mall, sure ka kanga, daghang kuloro. So muwala gina mga igala kay wa may ang pasahero mangod taga ato roman.
1: So harago na nang luyag pastel.
2: Pastel.
1: Wa pa nang Robinson kay ang uban gibabagan mi na nga matukod. Pero nakatabang na sa mga pobre, ang mga pobre na lipay nganong mag-all man na pobre. Kay nganong man diay na kay kagalingon ng mall nga na maligya o pares ilang maligya nga wa man igo ra man ta mamalit.
2: Kaniadto nga si Tri Mall rat. Kita bagod mo nga inig solo di mo des bulibad ipambalhin ng maligya god. Inig solo di mo des bulibad puno halos dito sa tumoy. Nabago na sa una. Karon ra na mga igala.
1: Ang ang gihimo city government nga kana mga mamaliyag pagkaon bulibad na kay adto ka bitaw sa dagkong syudad naman po na dihas bulibad.
2: So mo na epekto mga igala sa mga kining gitawag nato nga mga dagkong negosyante nga gipang imbitar. Okay, kana lang dihang kana kuan nato nagbase kana namaligya og prutas dihas Robinson, akilin sa Robinson. Gawas.
1: Kana namaligya kay Ukay at Mas Robinson.
2: Namaligya og pastel.
1: Namaligya og pastel, namaligya og balot.
2: Ang pangutana og wa na Robinson.
1: Wala po na sila da.
2: Na kana sila.
1: Sa may istanbayan diha nila nga wa may mapalit. So nakatabang gid ang Robinson para sa mga pobre.
2: Dagko gana negosyante. Eh panginbitar, muna mga igala. Nang butong di sa una, makahinomdom ta sa una.
1: Ang huna-huna mo suban nga ka ng nagadagong establishment para sa mga dato dili. Ay, para sa publik. Kaya nanarbaho di mga pobre biya, para niya na to.
2: Okay. Kaya nanarbaho di
1: ako. Kaya trabaho, makapamalit, palit na ka. Makautang na kag-appliances. Kaya palit ko single motor kay utangon tani may nalang pud ni
2: makabayad
1: dumanan sa atong sweldo
2: makabayad man gagay na magitrabaho pero mangutang kag motor gasalig kag ayuda
1: wala
2: ay nalang
1: embargo
2: na pero
1: hindi na maayo mas maayo gyud ang night trabaho pare nang himo ni Mayor Samico kada bulan na job sphere katong pizza juice na job sphere
2: Alerg ang oras o panahon mga igala ang tudugma sa mantak na o sa mga istasyon. Kininyo igala sa kanginan.
1: Kini sa Elmer Bagets Pagharan.
2: Kini sa subscribe sa kapatid. Daging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punaday?
5: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Baga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sana ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee po.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Manbanting.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar. Radyo Manbanting.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o gabulkada, mayong buntag, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Gilusad kagahapong adlaw, Agosto 10, 2025 sa Aurora, Zamboanga del Sur, ang benting bigas meron na program aron mapalapdan ang akses sa barato di kalidad nga bugas alang sa mga kwalipikadong binipisyaryo. Pinagi sa pakigtambayayong sa National Food Authority kon NFA, Department of Agriculture kon EA, o lokal nga panggamhanan sa Aurora nagtumong sa programa nga matubag ang panginahanglan sa bugas sa mga pamilya samtang gisuportahan usab ang lokal nga mga mag-uuma pinagi sa pagpalit sa ilang ani. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Liraza. Naghang salamat o maayong buntag, ganin yung tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Magbating.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian.

0: City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Rock, rock, radio, bag, bag, king, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagdig Balkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Naguna ang pagkaon, transportasyon o housing ng mga commodity group nga nakatampo sa head inflation sa bulan sa Hulyo. Ngadto sa 8.6% kung itandi sa 8.1% sa bulan sa Hunyo, karong tuiga. Among datos na kabase sa Buanga del Sur Inflation Report na gipagawa sa Philippine Statistics Authority sa Buanga del Sur. Base sa report, ang food ug non-alcoholic beverages adunay pinakadakong share nga 63.5%, bugti sa 5.46% points sa overall inflation. Nagsunod nini ang transportation commodity nga adunay 12.2% share or bugti sa 1.01 percentage points. Samtang housing, water, electricity, guwan pang fuel nakatampo sa pag 11.2% or bugti sa 0.97% point. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting, Dishete Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daglit Balita.
4: Sabag ni Kabalgada, anya na BBC Daglit Balita, alas 11. Nikabat na sa 39 million pesos ang kantidad sa humanitarian assistance nga napangapod-apod sa national government. Nakip na ang 920,000 pesos sa nga financial assistance sa mga pamilyang namatyan, lalom sa Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS program. Kini ang gipahibalo sa DSWD. Samtang nikabat usab sa 1.6 billion pesos ang pundo alang sa disaster relief. Giingon usab nga nikabat sa 54,370 family food packs ang na-release o nikabat sa 5 million ka family food packs ang andam nilalom sa DSWD. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17, Florence sa FEMA, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling!
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electric

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Ay! Maayong adlaw na usab kaninyo mga kaigalaan. Mga suki hindi pa minaw. Ambot lang mga nabay, mga suki, ani mga kardyaka. Basin, dili, suki, basin, soko, ting paminaw. O, bani, intahon ko ninyo, kay perteng yung tugnawa karon ay. Perteng tugnawa, mga kardyaka. O, bani, intahon ko ninyo, kay may na lang kung daghanta, manginit ang tanan, mga kardyaka. Sinay, nailawas diha, murag takure o gainit ba? Di kita panugnawon. Ah, shout out sa to mga suwi, di pa minaw. Oh, kumusta man in town mo diha? Oy, okay, dapat okay, ragya punta. Oy, bahala na ni. Ah, shout out sa to mga drivers diha. Ah, kung naglanog-lanog, magaling na akong tingog sa inyong mga sakyanan. Hala, oy, nganong ako magyod inyong gipili, ngay patukar, oy. Saan ko'y choice? Padayo na lang mo. Kaya di na akong mapatsyada akong tingog. Mao na yun ni mga kaudyaka. Kaya kani among microphone dari sa among istasyon mga kaudyaka. Kuan man, maura yun ni. May patsyada ni. Oh. Nag-request bitaw ko sa technician. Technician, masi ma-adjustan ni mo akong tingog niya. Ubog na upod pa. Pareha na ubang DJ nga nindot kay mga tingog. Pero... Duda ko mga kodyaka, ilan naman ginang mga tingog? Oh, ako rang una-una nga nasa kuan ba, gigamit nga lain nga mga oh, mga hinagiban aron munindot ang tingog, pero murag duda ko wala. Oy. Bate yung tingog. Watay choice, ipaagin lang natong katawa mga kodyaka. Madala-dala raman po, ba? Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajugtay kodyaka. Natay numero mga kodyaka, ha? Ah, kamunay bahala di haoy, kaya bisaun-saun akong ingon, di magyapon ninyo mapanganlan ninyong mamagpapa. Bisan in tao, garimain ko mga kodyaka, nga kung mag-joke time, butangig-joke, butangig-kama, toblo, question mark, exclamatory point, kung nasuko. Wa magyapon, basta raman makatext, isin lang dayon, ang problema ang kabasa. A shout-out po sa mga, sa tuang mga trabahante diha karon nga nag-overtime, ang uba nag-undertime, ang uban, wag your time. Masa man ang wait time? Wag yun, wasya mi duty, wasya time. Mayroon din, boss, absence ako, boss, kayo naglain, gina kong batasan, boss, magbuot ka. Wag itay, choy. Labons panahon sa pag-uan mga kodyaka, pang-apply, halos patuluan o sibuyas Mumbai ang mata para lang ito malois, boss. Ba? Oh, pag-abot din mga kodyaka nga nagkuan na? Na-hire na, pila ka bulan mga kodyaka. May yung dig, ay, tuu ka man, sa ako'y bahala, tuu ka man. Muna'y gingon, digin, mandag ko ang ulo mga kodyaka, ha? O, labi na, bisan pag madugay o masayota sa bago pa ta sa itong trabaho, padayon, kung unsa magaling imong nasugdan, kung unsa kaka-humble atong mga kuan, mga kaudyaka, mga milabayng pagsugod pa lang nimo, mora, gihapon mong batasan, di kay, musaka ang posisyon, musaka po ka ang kuan, mga kaudyaka, ang levels batasan. Ba? Isa itong paalala. Para sa mga taong nakuan mga kaudyaka unsay tawag ana kanang nalahi ang batasan tungod kay tungod kay misaka lang pud og pila ka ang-ang. Ba? Ay pero dili po nato i-judge ang mga tawo, napoy uban bali ha, bali. Napoy uban mga kaudyaka nga kita poy o kita poy mi-judge sa mga tawo nga o kana bitaw nakuha niyang posisyon unya kita moy manglibak wag nga. Ah, kasalig man kang nakuha na ka. Salig kay abi kay manager na abi kay supervisor ay sa. Unya in town ang town ingon in town nga. Wa mo taon ko nabuhat oy. Wa mo taon ta mo giunsa wa mo ko nagbag-o. Okay. Nabi mga tao mga kadyaka nga kita naning kamuta para makuha ang posisyon, naning kamuta nga mo mapadayon sa atong trabaho. So na po'y mga tao ba nga sila'y magbuot mga kadyaka bagun sa imong batasan imbis di maong. O then, adi naman agad, abi kay nasa nakatrabaho na. O niya, wala isla kabalo, halap-halap na imong mata. O niya, nangita ka o produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, may gani kay nakita nimo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, wala isla kabalo, nagkalipong ka kay gibertigo ka. O niya, ni-judge lang kalit sila sa inyo nga, ay sa imo nga, ah, masalig naman na kay abi kay... Piling po niya daghan kay nakailaw, aman managad. Ah, mao po na ha, gibantik na yun siya mga kaudyaka ha. Unya, usap pa. O, oh, pareha sa ako ha mga kaudyaka. Ako lang example akong kaugalingon. Mas nakaila magyun mo sa ako kaysa ako'y nakaila sa inyo. Kay, kamo may mas nakakita o nakadungog sa ako, adi. Kamo may makaila. Basta yung makita, tamos personal mga kaudyaka ha. Unya, nagtanawa mo sa kuwa ba, unya, wako kabantay, unya, muingon lang din mo, adi, manamanagad sa Antonia. Unya, wagay ko kakita. Ha? Po, bitaw lang ginabuhat, bitaw na ako karun mga kaudyaka, kay pilingon, beta, magpapiling ba nga, sikat na po, ba nga? Dahil tao nga mutanaw sa kuwa, matagbo na ako, ngisihan ako. Ha, bahala na, eh. Pero na po mo, tao mo yun, eh. Mangyamid ba, mangyindag? Piling, kinsa piling close po. Huwag mo kita kabalo, kaila ilay, magudutok sa tao mga kodiyaka ba? Ayaw, unyan, tamang kisigutan na mga kodiyaka, abe, kayo pa, kuhan sa tabi. Ay, pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time pa-odiyaka, nani, itong numero mga kodiyaka, ay. I-text ninyo kung gusto mo magpa-shoutout sa inyong mga inigugmay, pa-odiyaka ninyo sa kanginan. Sir 91-0997-765-9923. Ubanik ko ninyo mga kaudyaka, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: Ah, mau na? Nagay bagong sonata, mag-shake na lang dig-request. Dige-dige-dige-dige-dige-dige-dige-dige. Ay, shoutout ka ninyong tanan, mga kaudyaka, ha? Oh, kumusta man in taon mo diha? Basta kay mga umusta ko, basta kay pag-okay mo diha. Natay mga produkto sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, nga dako kay tabang para sa atuang tanan, ha? Oh, kani bitong unahon gyud na ko mention sa inyo mga kaudyaka kining gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ay, nakakaluka pag hindi kayo gumamit nito. Nindot kay ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Okay, aside sa saktor gyud kayo ni og presyo para sa inyo, ha. O laliman mo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee tag 35 per sachet, pero grabe na kayo mga benepisyo ang inyong inyong maangkon ani mga kaudyaka. Nagukoy ko digo diri kay di man ina ko mamemorize kung unsay mga benepisyo pod. Sa to makaigsuunan nga way gana mo kaon sa buntag ba? O aside sa digin mo mamahaw kay giskidjul na ninyo inyong pagkaon. O kaniyo pwede kay ning alternatibo ning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, nindot lami. Oh, healthy. Oh, kape bitong healthy mo gusto, lami mga kape nga magpalpitate na noon ka. Lami mga kape mga kaudyaka nga pirmi ka mura gilakag sa imong mga ipangutangan. Dabog-dabog ang imuhang dughan. Isi-kisi imong kinailanman. Ngano man na? Okay, na may mga kape nga makapalpitate bangun sa itong dughan o niya makakos o stress na noon kay mura kag pirmi nga kakulbaan. Pero kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? O the best kini kay pwede ni ikapulis pamahaw. Patitaro ang lawas bisan wa pa ka nakapamahaw. Oh, taas bago ni siyang antioxidants mga kaudyaka o maprotektahan ang atuang lawas gikan sa mga free radical. Makasuporta pag ini sa itong kasing-kasing atay kidney o nerves. Inana kanindot ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee gikan gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa ni mapalit anton niya? Namoy mga kuan diha duol nga mga parmasya diha. Pangutana mo available na ba diha? Shoutout po sa mga naa karon diha, labi na gyud sa ato mga nag-text sa ato ang programa karon. Antonia Tinahod Balanga Madam. Sa man iyang kuan be? Shoutout diha kanimo ha, kitsa man ni si Heart. O na dai tay particular capsule tanawa nang utana na statay unsa kay itong gakalipong bitaw ko tunya, dugay ko na ni giantos tunya. Dugay ko na ni giantos tunya kanang gaunahon maguna kong uban. Unahon ako ang pamilya kay sa akong kaugalingon kay okay raman ko maka-adjust mako sa akong kaugalingon. Hoy, pero di na mauha. Kara bitaw sige na lang nimo unahon ang ubang tawo kay nagpaka-martyr ka. Di po na maayo mga kaudyaka. Tagae og gigayon ang imong kaugalingon. O nga kanang kwan pod wala ka nag-antos sa balatian nga imong gilumloom. Ngano man? Unsa ni manggod unahon sa ako sila? Kung unahon nimo pirme ang imong pamilya, unahon nimo pirme ang imong gigugma. O panahon nga magsakit ka, unsaon na lang man kung gusto nimo sila unahon. Iba mo ng tagal itong pagtagad, natay gitawag Verticure Capsule. Ngano, antoson man na ninyo ang inyong paglipong-lipong. Kaning Verticure Capsule, makatabang sa pagpaayos imong balanse. Kaya basing huwag ka na balanse ba, once bitaw di ka mabalanse, namura kag bike nga way ligid ang likod. Mura kag sandal nga ang isa way tikod. Alaka diha. O di maayo na mga kaudyaka. Pag Verticure Capsule, okay, labi na ning mga idaran, no? Nga kusog yung kay manginabuhi. Bisan in taon, kaya nabuhi on sa anak. Mulakaw giyod. Okay, magpasaan giyod siya mga baligya. Kunya, unsaon na lang man nanay. Kung muabot ang time nanay tatay nga kalit lang makalipong dias dalan. Antonia, 5 pesos na lang gani akong kwarta ko hiton pag itas badjaw. Hoy, dili man. Hoy, nabi gitawag nga katubitong kuan mga kaudyaka katong loba antay mindikasilo. O mindikasilo ba to katong katubitong kuan mga kaudyaka? Oh, kanang unsay tawag ana? Anti-mindikansilo. Oo nga, magbawal ka og muhatag og limos labi na gyud sa kuan? Diyas kadalanan? Oo, munang basta gani na imo kuhit sa imo. Unya pangayuan ka og oh kaugali kwarta nimo. Sa Antonia, muhatag na lang ko tunya mo mauna akong kwarta kay basin vlogger ba. Basi ikontenta ba? Antonia, grabe gina akong baklay sa dalan. Bisan asa ko nga dalan nga baklay, may na lang kuhiton kong vlogger. Unya, mga ngayo, mumunay uso karon. Nahurot na lang man akong kwarta, huwag mo gimihata. Nanaunsa na. Di ba na, mao? Kaning vertical capsule, ha? Produkto kinis Nature's Gift Marketing Corporation, makatabang sa pagpaayos, balanse, pagpakunod, kahilo. Inana, kanindot, mga kaudyaka, ato mga produkto. Mubita ng the best kining itawag na Nature's Gift Marketing Corporation ng mga produkto. Joke time! Gika ni Inday Bulasa na ni Moyo de Ring Lugara. Wanya panganli kay maulaw siya. Usa kuno kaadlaw ni Anna, mga kaudyaka. Usa kuno kaadlaw ni Anna. Na kani kuno Stonyo og si Tonya. Kani Stonyo og Tonya. Kaistoryahan na sila. Wa pa gani ko nagkuha, nagkatawa na. Ingon in town, Stonyo. Oy, Tonya! Wala gyud ko yung plano mo gawa sa balay?
1: Hoy, ano man ay, Tonya?
0: Ah, binuang gawa sa balay. Malaan, matag-gasolin boy, ani, oy?
1: Ano man?
0: Alangan! Sa'yo di maalaan nga, kung naay magpatubil. Oh, ako bitaw na niguro nga mo ase sa ilaha. Tulo anak og asa ang saktong presyo sa gasolina. Ingno naman noon tagapataka.
1: Hoy, kaklaro anang mura kay po kag gasolin boy. Nanimaho mga ikagas.
0: Oh, pero bitaw to niya ba? Lisod naman kaayo ba? Lisod, naging kaayong sitwasyon karon.
1: Hoy, tiyaw mo na. Pertig yung lisuda, oy. May banit pesos na ako. Wa na'y sukle.
0: Anong wa naman?
1: Balik 500, mabod akong di palit.
0: Binuang mani, oy. Isa bitaw ka adlaw. Adto ko sa kana bitong katong nakainom-dom ka atong nakasakay ko og eroplano.
1: Hoy, asa man din padulong atong istorya?
0: Nakasakay ko og eroplano ka usa tunya. Unya na stewardess.
1: Unya.
0: Nangutana ang stewardess, ingon stewardess.
1: Sir, do you want a drink, sir?
0: Unsa ba
1: kitubag nimo?
0: Wa kumitingog, oy.
1: Unsa ba kitubag nimo?
0: Wa lagi kumitingog, ay. Ang akuha ba, nahadlok man ko sa kuan, nahadlok ko sa flight stewardess kay hadlok man kay glarawan niya. Do you want a drink, sir? Kita mo ko sa ubos na dagat, dito unta ko gusto mo inom. Hapit na ko abrihing bintana sa airplane.
1: Kapoy kay kaka-istorya, hawa ni Rebe.
2: Basta wait to.
0: Unsa man imong joke? Naglibog ko siya imong joke nang nabot matag-airplane na. Unsa naman eh? Apili mong joke, wala naman. Ano ba pong abrihan ni mo ang nanaunsa naman eh? Ayaw ganin tao ng abrihing bintana sa airplane, ha? Tanaw niya sa ubos. Ma'am, I want to drink there.
1: What there, sir?
0: There on the sea. Ah, kita mo rin sa perting na kuwas dagat.
1: Wag yun ko nalipay sa imong joke ti, ha? O no, ha?
0: Ay, kaning vertigo capsule sa mga nagutana, 18 pesos per capsule para sa naibertigo mga kaigalaan, ha? O, siyempre po, mga kaudyaka, o, naaday tay gitawag nga Memo Smart Syrup. Muna siya akong ganahan para sa inyong mga bata, bitaw. O, sa inyong mga bata, preparation ni para sa ilaha nga wa pa ang klase. Pabasa-basa na sila sa inyuhang anyong balay. Ay, nasigi pa gadget. Uy, kaya ka ng gadget. Dagan, yung kaya matunan ng mga bata nga di mao, oy. O, dili, tanan na. Pero nagyo yung mga butang, mga bata pa, kabalo na ang mga... mga lauay ng mga butang. Tungod kay hayaan lang nato ng ipagunit og cellphone kay para makarelax kunuhay ta. Pero ang mga bata ba?
3: Nakalo.
0: Baka tuon nagpamalikas.
3: Nakalo.
0: Oo, oh, baka tuon na og mga kanabitong mga dautang binuhatan. Kaya nagtuo sila, imbis unta kita mga ginikanan ang maghatag og guan sa mga bata, o giya, editsor na itong nudod ang cellphone silang dagway. Oh, munang ipamemo Smart Syrup. Okay, ang Memo Smart Syrup, usan ni siya ka brain supplement para sa mga bata ang makatabang pagpaligon sa memorya. Okay, para ma-memorize nila unsa manggaling ang gitudlo ninyo. O niya, preparation is ilang mga anak, sa ilang mga anak, sa ilahang klase sa inyong mga anak. Oh, anak dito siya di ay. Grabe kaigang Antonia, asa day ko nagkulang. Grabe kaigang aka nagkulang. Kulang kang kaligo, aman di ay. Kapalo ka ba nga kulang kang kaligo? Ay, kani Memo Smart Syrup para sa batang uptake o bright of future. Produktos Nature's Gift Marketing Corporation ni mga kaigalaan. Salamat yung guys Nature's Gift Marketing Corporation nga nakaunaw na sila nga tagaan o gigayon. Ang kaning kanibitang usaka kanabitang mainom sa bata ba nga makahatag bitaw o mental alertness. Oh, di ba? Okay, muna na akong giingon. O, mo-reflect gyud sa ginikanan kung unsa manggaling ang kapasidad sa usa ka bata. Kung ang imong bata talented, ma-appreciate gyud na, apil ka ginikanan. Kani bitaw nga Memo Smart Syrup? O, adto mo sa mga parmasya nga inyong dool. Kaning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, o, ma-avail ni sa tanang parmasya. Pero, depende sa availability ha. Kaya basi mo ingon na po mo, Antonia, waman lagi, kapataka, butbuot mo ka. Pangutana po mo. O, pangutana mo sa mga parmasya. Pero, akong i-mention sa inyo niya ang kanang hotline po. Namay hotline na to. Kaning hotline, pwede ka ninyo teksan. O, pwede ka ninyo teksan mga kaudyaka kung mangutana mo sa inyong lugar. O, kabahin sa Nature's Gift. Okay, naaman niyo. O, kaning numero, bitaw nato nga... 0917-177-4630. O, pangutana mo ani, hotline ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, bagon mo ani mga kaudyaka. Antonia, available diri sa among lugar to niya. O, ay Antonia. O, ipangutana lang ninyo ani nga numero, 0917-177-4630. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning napute Memo Smart Capsule? O, para ni sa tuwa mga saktong edad. Para ni sa inyo, Memo Smart Capsule. Kanang Memo Smart Capsule, kanang usahay bito mga kaudyaka, kasubra ka ta, kabisis trabaho, nakalimot na ta. Memo Smart Capsule ang inyong imnon. Okay, usahay, stress kay ta, kapoy kay ta, atong lifestyle, na di maayo. Dali na ta makalimot, lisod ta makafocus, hinay ang pag-recall sa mga impormasyon. Shoutout Marjorie Cabang, di sa Buanga del Norte, nga man ni Anil Inenes. It Nenes, ingo man ni Lando Dungog, Charlotte Darlene Daan, Dias Punod, Pinamungahan, Purok Sambag, Cebu, Jerry Garcia, Aljun Abukatkat, Randy Santesa, shoutout di kaninyo, ingon man, maayong, shoutout di kanimo, Lady Antonia Podiaka, lang kung mamasita, Papa Justin Lalipga, nga kanunay, kapaminaw si Imuha. Unya, napagintay usa ka produkto kaning gitawag nga Nerveflex capsule. Kani po Nerveflex capsule o para bitaw sa inyong mga kabukugan diha. O basi marupok na ka ba? Apil imong kabukugan, apil ka marupok mga kaudyaka. Ay. Oh, Nerveflex capsule na siya papaligon sa nerves, ugat, lawas. Okay, na yung mga panahon mga kaudyaka nga naimurag ka panusok sa tuwang pamanit. Unya, kana bitaw ang manghawi permiya to ang mga kabukugan. Labi na gyud particular ang ato ang kana bitawng pagkontrol nato sa tong lihok. Ang Nerveflex capsule pagpalig-on sa nerves ug ugat sa ato ang lawas. Ana kanindot kay naa siya essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang protector sa pagbintain sa himsog ug paglihok sa atong mga ugat. Oh, inana kanindot ato mga produkto mga kaudyaka. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naas inyong mga lugar. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: nindot kayo. Siyempre po, sabayan nato gitawag ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oh, kana naghanap na yung pananaw, lisod ang pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga litra. Okay, sa panahon karon bisan mga idara na i-gadget, oy. Oh, basta kay ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, mga kodiaka, ha? Labi na sa to ang mga idaran diha nga... Oh, intawon ang fan sa iyang cellphone, perte na gyung dagko ang litra. Nabita ko nakasakay sa multi-cab, mga kodiaka. Ang iya bitong dili wala ko nanaway, ha. Ma, kuha lang na ako baka na bitong ma tandog po din taon ta ba kay idaran, mga kodiaka, nga keypad iyang cellphone. Oh, ang iyang cellphone nga keypad perting dagko as litra. Oh, perting dagko as litra unya. Pagkahuman pagyud, mga kodiaka, dagko kayong litra. Oh, unya kuan pagyud kanang ang gabasa in taon sa text, mga kodiaka, ang keypad sa iyang mata. Meaning na gyud diferensya ang mata. Munang bantayanan gyud ninyo.
1: Hello.
0: Unya kana pong katan-aw baga takilid na yung mga bata ang inana ba nako makita nako kauban sa una makitan-aw mag TV sa silingan. Ang TV is straight ra pero gatakilid sa tan-aw ngano man ako. Posible na problema sa mata. O muna siyang gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kanin yung mata diyang galuwa-luha, mga kaudyaka. O munta ka pasakite. Tagpila man yung Nature's Gift Vision Pro Capsule, Antonia. O tag 18 pesos per capsule. Mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong lugar. Salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre kining oras, kining programa. Gatod ka na ito sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. MemoSmart Syrup, MemoSmart Capsule, Verticare Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee.
2: Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahapon!

0: 九万万定定。
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi eh, magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha gyud ang akong gibate sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may gibate nimo sakit imong hawak ana?
2: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
3: Ano pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay perti gyung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
3: So karon gibintay na lang nimo.
2: Gibintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon nako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang

0: Imong gipangita, paprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
8: Radio Magbating.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, mawalian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balita.
4: Kabagting o gabulkada mayong hapon, ganinyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alauna. Ipahibalo sa pagadian City International College kag PCIC nga opisyal nang magsugod ang klase alang sa first semester school year 2026-2027 karong umaabot Agosto 24, 2026. Iauhag ang tanang freshmen o upperclassmen nga mangandam alang sa bagong academic year na puno sa bagong kahibalo, panaghigalaay, hagit, makahuluganon ng mga kasinatian o mga oportunidad alang sa personal o akademikong paglambo. Inyo nabati ang Daklit Balita, alauna. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ang mayong hapon, kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ang mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng fermenting, kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule, hindi karoon, dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang atong ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemoaid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ano mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan din paminaw.
4: Ikaw ang maligdong dayan-dayan sa putling sabakang daitanon. Sa daghanan ikaw, gikaibgan tungod sa nga ni anang imong katahom. Nagpangidlap hupong sa paghalad ang imong kaanyag nga way kamatayon. Lubos indayng makabibihag ang siga o ang kahayag mo way pagkapalong. Pagkaanindot gayod ni anang naangkon mong kapalaran. Katahom og kaanyag, langit nung gasa kanimo gikan sa kahitasan. Dili mo lubad og dili mo hupas og way kinutuban. Magpabilin kanimo hangtod sa kahangturan. Pagkabulahan mo gayod pinangka. Lagsaong hiyas, gigasa kanimo ni Bathal. Dili og dili ka na mapapas nining akong panumduman kayang matahumong larawan na hipatik na niining akong handurawan. Ang matahum og malulot mong mga mata nga masidlakon. O sa makatahum sa mga kinislap sa mabagang bituon sa sayong kagabhion. Pagkatamis mo gayod nga sunungon, natandog kining balatian og nabuhi kining nahimatay ko ng paglahon. Ang mananoy og ang paraygon mong tingog nga madanin. Sama kanunay sa awit sa mga gagmayng kalanggaman sa sayong kabuntayon. Pagkalami gayod kaayong pamation, nahanaw ang tanang kasakit og kalaay nga nining dughan gisamnay. Buot kong ikaw halara nining gugma kong balaan. Pagidaog lamang sa tumang kalisang kining akong galaman. Nahadlok akong akon imong masayran ang tanang. Masuko ka kanako o yumuuni akong kasilayan. Mahadlok akong mupahilayo ka kanako o di ko na ikaw makitaan. Alin ko buot nga...
5: Ito paningi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya.
4: Kalipay ning kasing-kasing kanimo hinom nga nahigugma. Sa taguon o kininggugmang putli nga minggitib ilawom ni ning akong dunghan. Nakubuot naging kasing-kasing mag-anto sa kasakit kung imong masamaran. Ilubong ko sa kalimot ang tanan og pabiling taguon ilaw nining akong lughan. Gugmang gibati ko kanimo balunon ko na lamang sa kapupunan. Ngadto na sa mabugnaw og mamingaw kong lubnganan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa Tudling sa Mga Garay.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, kahapong nagdaan ayaw ko nang balikan. Lagi na lang nangangarap, laging sawi rin naman. Uya po naman. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanin atong Wonder Herbal Oil gyud. Ika magmahay gyud. Naghan na kayo mga tao nakagamit ani so far. Wa pa yung negative nga feedback, positive gid tanan. Parehan niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil, paminawa ni ang testimonya.
1: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang North Cotabato.
2: Mhm.
1: So nag-agi ko gamit, nakagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil. Mm-hmm. Nya epektibo gid kaayo kay nawala gid ang akong gibati kay sa dihang nakatilaw kog haplas ani.
2: Unsay gibati nimo?
1: Sakit sa akong cancer, unya kuan kanang akong kuto-kuto maghapdos pod.
2: Mm. Unya gyon sa manimo paggamit sa Wonder Herbal Oil?
1: Gihaplasan ako og kadtong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig og sa akong baba og duha ka tulo sa Wonder Herbal Oil nya kanang ulay 10 minutos na ina na magkawala tong sakit sa akong piano gapdo sa akong kuto-kuto.
2: Mm.
1: Nang kuan jud kaayo, salamat jud kaayo sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang jud og maayo na ako. Ako magkatestimon ni jud ko ana nga na maayo jud kay mo na pirmi na ko sa akong mga tuhod akong mga kuan di awon sa mga sakit-sakit mga likod mga bukton da ana jud ida na sir.
0: O na, gagamit sila ng Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers, ano? Karang itong nagbuhi kag baboy, Animal Vita, Wonder Animal Vita, bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok, baga kay gunod, lami siyang karni. Karang ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan, hindi mo nika itong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga, bukat kig timbang, higaway pa ng... komprador, may ngunong nga di makinidako, di dako, di mong baboy, ngunong kabugat, magtimbangan ni Kim. Ah, busok ay gawin. Basta naka-Wonder Animal Vita. Naminawan yung testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si, Romilly, dun. Saka Glan Sarangani Province.
4: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga bakin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Kurt ba? Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisingan kaya nato na, i-try kaya nato.
4: Hmm.
3: Kahina man ko kayo mga ano eh niya. Na-try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay ano na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
4: Hmm, ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
4: Hmm, sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
4: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
4: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
3: Oo, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Unya kana pong gagamit og Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Mga ina na, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ni.
5: Akitan ko mga ehe, kina ako kidney stone. Eh, lagi ko, ang piyotin ko kugod, ako mga tambal ba.
4: Oo.
5: Karon, ang inom ko, ang akong ehe, murag mga balas, dalas sa pag-ihe na ako, ang murag mga bato siguro to.
4: Mm-hmm, nadalas ya. Pag tumarin mo sa Wonder Banaba Plus. Okay, salamat gid kay sa Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kaya si kumusta lang ko sa akong asawa si Juby Dinupol, akong anak si Azil ya sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan ni Pirmi ko gapaminaw nimo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din sa San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon. Mo request ko kusong nandito ako by Ugi Alcasin. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian, ako ang suki inyong tigpaminaw din sa Kumalarang sa Buang del Sur. Mo request ko kusong dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 Kugman, pirmi ko naminaw nimo akong pangan Richard Sandubal. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kuya, i-greet akong anak, Yini, yang amahan si Mangayaw, nagpagaray si Rose. Kans, pagaray ko niya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama, gagang, Junjun Bantoy, adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Kuya, pa-shout out kami sa mga among balay, nga kapaminaw sa imo from Bautista Family. Barangay New Leon, Aliusa, North Cotabato. Kung mga igagaw niya sa Gimputlan, Napitan City, silang Julita Siglos. Ang anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, akong agaw si Lutlut Bindilio, pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela, wala pa katupang wa pag-eskwela, katupang pa pagkatao. Tama og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak, di matuog. Ah, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron, vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminaw, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
2: Kinsa ganini, ma'am?
6: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
6: Taga Calayagon, Binabista.
2: Binabista, Agusan?
6: Del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, nakatext, manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya daghan malagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so ning try pud mi og kanang palit, so okay ba ya di ay siya tinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testay namo na anang Vitron drops ang bata pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukhaon niya. Ganahan siya matulog. So, eh, mag-disabi, may ano niya, ano nga bata kay Hilakon, niya ka nang, digit siya ingon niya hingaon ba. So, muna, nag-disabi nga na mag-Vitron. So, sinuod, gibi ay nga, maayo po day ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
6: Karon, mag-1 year na siya hapit.
2: Mag-1 year na.
6: Karong Merkulis.
2: Niya, okay na, ganado na
6: ang pagkaon. Oo. Oh, padayon gyapon yung Vitron. Wala na mo siya undangi, makapagana gyud siya taon.
0: Inana kanin dot. Ang atawa ang produkto nga Vitron Drops. Ya kanang atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga na yung syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hinga tulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup, paminawa testimonya na gamit og Vitron Syrup.
2: Kininga ma'am, yatag sa ito nga kumplito nga pangalan og address.
7: Ako di ay si Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tubi, Sumbanga din to.
2: Sulti mi ma'am, kung unsa epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
7: Epektibo yung case na sir, kay isang unsa na lang klase yung vitamins niya kung mga anak, wala yung kuan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana siya siya taon, naiwas po siyang sipoon.
2: Okay, tapos pila edad sa mong bata?
7: 9 o 4.
2: 9 o 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Gana siya silang kaon rin, sir.
2: So good nga nakagamit sila ng Vitron sila.
7: Nakagamit sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Gamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos dago na 13 anyos pataas. Napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng hunsoys baba sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit na yon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ning Vitron tablet toy maay kay gini. Oh, katong atong mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang kinatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maimo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang gyud kayo ning Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw.
2: Pangalan o kumpletong address?
8: Daday Briones Talaplabang Agone Dababiso. Okay, magkayo ko yan. Inom man, ipalitan man po ko sa ikan ako kapag humangko na kuhaan ganang pwedeng Vitron yung po ko kay inyong senior, kami senior na lagi si Kisinta niya. Okay man kayo ya. Kayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. inom ko nga. Di na kita na kung sa bunso mo. Okay. Kaya, hindi ko katubo na akong iinom. Kung maana, hindi ko katubo, hindi ko sa inom. Ako lang yun. Kung hindi ko katubo, inom ko, anak.
2: Mm-hmm.
8: Oh, nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga lang po yung ako ang ikuan niya. Kano, mayo good. Kaya dali rakang baka, inundong magka ng humukumang sa kaitang malimot.
2: Mm-hmm. Limtanon, kaya ka. Pero, nakapag-take ni mo sa Vitron tablet, nawa. Naulian.
8: Maulian siya diya. Pero wala kayo na ko inyong nga permintyan. Kung ano man kaurot, kung pulong ka buhok niya. Ikaw mahulong usta ko kay basing sa nilo, mainyong ko dili nang gusto mato hindi ko sa inyong ka Vitron mo.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao de Oro nakapaminaw sa Tagum Station, pagaray sa kong anak diya sa Pantukan Davao de Oro from Ingaling family sa Tugaya, Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limokon family, labi na kay Isikwila Limokon. Sa iyang bana anak o mga apo, salamat kanimo Kuya Carl from Edith of Naawan. Shout out Kuya Carl sa kong papa si Isabel de Ani Kuya from Mukas Salog, Sambuanga del Norte. Garay Kuya Carl siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bukidnon, Richard Delante o Piralta family, nagpagaray si Nancy Delante, Bawang Buog, Sambuanga, Sibugay. Sir Cardo, pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab, babahay nga naminaw sa mong programa, nindot gilgang paminahon ang mga balak. Garay Kuya Carl kang Dimbong, kapaminaw sa mong programa, nagpagaray si Firmin Doy, taga Lake, Cebu South, Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo, pagaray day ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin Over at Purok 5 na bunturan sa Pagitan. Kibawi Bukid Noon, salamat sa pagbasa Kuya Cardo. Nga tong panahon karon, di takasabot sa ato ang weather na, usay ulan, usay pod, kalit lang init ka ayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so nga nga tong Wonder C+ nga product ba. Nindot nang gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka maumo produce tong lawas ana. Mo na ginanglan mag outsource ta o say ang mga vitamin C makuha tong gikan sa pagkaon. Pero kun ang pagkaon nga toy kaon adlaw adlaw apoy sulod ka vitamin C wa gyud kay makuha ang vitamin C. Mo nang mag-inom ka. Ako every day ko nag-inom og Wonder C+. Amtay capsule ana. Amtay capsule ng Wonder C+. Unya naapod dai kanang syrup ana. Oh, naay capsule apoy syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So di gyud ka magmahay. Ah. Nindot kayo ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingunana, kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang Wonder Himu Aid. Okay, mamanay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang? Kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na ginaan mo gamitan o Wonder Himu Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na pong isalig sa Wonder Himu Aid. Ay, ato na po nagdoktor, para ang doktor na yung magdesisyon ng unsao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himu Aid niya. Na po kay kulon problem, pwede po ng Wonder Himu Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali ka ayong kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na og ganang gahi. Ang imong tangkugo ba nya, mura na kag una-una kanang gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardiocare para i-lower nang imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardiocare sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh. Giingnan po ka ay nagpangapi. Imo na hinungdan mitaas na imong sugar. Giingnan ka na, di ba? Mo na mga kwan. Inang ka ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kutokuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon na minaw sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag-ob Leyte. Hello Kuya Cards, pag-aray na ako sa akong mama Lolita og Shine og Bihon. Kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family. Kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong papa Milchor og ati Chiki Kuya Sami. Labi na giyon sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak, si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat Kuya Cards. Aray ko na lang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga igsuon ako, G-G-Jo-Jo Robert, Romil Rogin Arman, o Romil Ingutan, from Takalan, Sabahan, Baye City, Negros Oriental, Philippines. Boy, no! Atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, pinada ni Nilpa Imbahadura, taga Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang title siyang balak, naguluhan o turok nga binhi. Ako ning hatagag kinabuhi. Pizza dos kadto sa bulan sa Pebrero tuig 2005. Migitib, miturok sa kayutaan ang usa ka binhi nga mao ako. Nakita ang kahayag ug naglagiti nga silaw sa adlaw. Binisbisan sa mga mainitong halok sa ako maginikanan nga way makalabaw. Sa mga panahon nga ako magsakit, dagway sa ako maginikanan magapingit. Tibok gabi sila kanako magdungaw magtukaw, kaysa ako mga hilak sila mapukaw. Hinay-hinay akong midako, inabunuhan sa pagpangga og pagatiman nila kanako. Naning kamot nga mahatagan og maayong kaugmaon, bisan sa among kakabos og kawanon. Sariyang ako may paminsar og panimuot na. Naisama sa usa ka tanom nga nagtangag na sa iyang kaugalingon nga bunga. Natambag nila kanako na wa na, kaya kung gusto mo ay matuman, dili na ang ila. Mga bakho og nangoy-ngoy ni mama og papa akong mabatian. Humikan sa kahiubos nila kanako nga hilabihan. Pirming bat-baton og kanako ipahinumdum. Ang batang kaniadto masundanon nga mitipa sa dalang masalaybon. Miyoko ako og sa ubos mitanaw. Hain na ang binhi, dili ko naman malantaw. Mawde ay kay siya midako o anihuno na. Pananugon lang daot ang iyang mga bunga. Mga ginikanan ko pa sa ilo ako, sa dalang matarong mitipas ako. Habi ko bag sa unahan may maanindot akong padulngan. Apan di ay sama kini sa usa ka mangiob o guway nagatiman nga kaumahan. Maunang turok nga binhi, mga pinalanggan digpaminaw. Entry sa balak writing contest ni Nilfa Imbahadora, Lurugan, Valencia City, Bukidnon, sa balak rating konte sa tudling sa mga garay.

0: Oh, di ba may kahati pala ako sa puso mo? Ado na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabagding o gabulkada mayong hapon, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Napalgang patay ang usa ka mag-uuma, ngayon ay sama dinunggaban sa likod dito sa Purok Paglaong, Barangay Mabuhay Mulave. Sa Buanga del Sur, alas dos sa hapon, kagahapon, Agosto 10, 2026. Padayon karon ang follow-up investigation sa Mulave Municipal Police Station aron mailhan o madakpan na ang responsable sa insidente. Inyo na bati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Baydin Webe Chiril Uniot Li Razan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform,

0: sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mahimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. Og ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kape yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulong. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Said Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Radio, magbating-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Radio Bagbag.

0: Radio Bagbag Ting.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting o kabulkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Nadagpan ang 41 anyos nga driver human gipahunong sa checkpoint samtang nagmaniho sa usa ka Isuzu wing van truck. Adunay kargang gituang smuggled ng mga sigarilyo dito sa boundary checkpoint sa Purok Nara Barangay Militar Tukuran Zamboanga del Sur. Alas 10 kagabi, Agosto 10, 2026. Nasakmit gikan sa truck ang 60 ka master cases sa gidudahang smuggled ng mga sigarilyo nga mukabat og 9.42 million pesos ang kantidad nini samtang ang suspitsado na nakaroon sa Tukuran Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Baydin Webe, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Radyo Bagbagting.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Radyo Bagbagting.

0: sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
1: Okay po, si Tatay Mio.
2: Opo. Pero tunay po pangalan ay Romeo.
1: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
4: Radio Magbating.

0: bukas a las 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sa light paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Balita.
3: Kabagdig balikada, ani-ana ang BBC Daklit Balita alas 4. Ipatuma sa Department of Agriculture ang importation ban sa mga buhing mga hayop o mga produktong karne na gikan sa pito ka nasod sa posibleng pagkatap sa foot and mouth disease. Inaanggilang kumana sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait o Palestine. Din na dunay natala ang outbreak sa FMD sa mga hayop. Dili tugutan nga makasulod sa Pilipinas ang mga produkto sama sa skeletal muscle meat, casing sa tallow, hooves o horns, ikip ang mga buhing baboy, baka o water buffalo. Imanduan na sa DA ang dinali ang pagpahunong o pagkumpiskar sa mga shipment nga masakpan sa veterinary quarantine officers o inspectors sa mga pantalan sa nasud. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17, Florence sa FIMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ping.
1: Are you ready?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Games and entertainment, check. Charity works, check. Cash prizes, check na check. Good afternoon, Lotto Philippines! Alas 5 na and it's time to chase your luck once again ngayong Lucky Tuesday, August 11, 2026. Kumpleto na ang buong Lotto Barkada at handang-handa ng mamigay ng libo-libong premyo. Kaya mga kalaro, dapat ready na ang mga tickets nyo para sa 2D Lotto and 3D Lotto games ngayong hapon. Alam nyo po, sulit na sulit ang paglalaro ng Lotto cause part of tickets proceeds ay diretso sa charity fund ng PCSO. Kaya habang naglalaro ka para manalo, tumutulong ka rin sa mga kababayan nating nangangailangan. O diba, winner na sa laro, winner na winner ka pa sa pagtulong at kawang gawa. At syempre, kung may tickets kayo, aba dapat samahan nyo rin kami sa live na pagbola ng winning numbers na mapapanood sa IBC 13, DATV at sa aming official live stream channel sa Facebook at YouTube. Pero bago tayo maglaro, here's a quick and friendly reminder to our game players. Una, only 18 years old and above are allowed to play and win in any of our games. Pangalawa, maglaro lang po tayo ng ayon sa kakayanan ng ating budget. Let's keep it fun and responsible. Kaya naman, play smart, play safe, and always play responsibly. At para makapagsimula na tayo, i-welcome na natin ang mga kasama natin dito sa Joke Court na mamimigay ng papremyo. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din syempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakaguwapong sir. For transparency and to ensure fair chances of winnings among our Lotto players, everyday PCSO conducts pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin ito.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lucky 2 or 3 numbers mo na kaya ang maghahatid ng panalo? Excited kami to find out! Kaya tara na! And let's play Lotto!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Ibis abot ako sa pay, nga nagkapaway.
3: Naapaginalimtan og palit. Nagdali mang ko ganina kwit, nagdali mi kag gisapot mas ninong. Ang resulta, nalimtan ang akong tanghapiton og palit.
4: Donay bat sa may
3: si Bruha?
4: Sapa.
3: Siya na nagingkot sa kilid sa dahan? Hangto din yung naapot siya? Pusa di katuhuan nga hangto din dapita maapot pa siya. Dilig yun. Hangto din yung niya siya. Nagduda ko nga dili na siya ordinaryong tao. Mahimong sa una iyang maesplikar ang iyang magkapahibo nga gibuhat pero karon di na ko makatuo ini. Ay, nihunong na siyang pagkanta ay mihinay siya og lingi nako. Mibarog siya. Ug niya siya paingon ako.
4: Oh, ganong mihunong ka paglakaw? Ah, nganong ingunag kadila ka man nga giukbo nga nagtanaw nako?
3: Ang to din ni aka? Di gud katuhuan nga bisan inindapita, maabot pa ka. Imposible na kita ayaw.
4: O nganong imposible man? Di man tingali. Wa ka makakita og rason nga mahibong ka nga imo kung makita ining dapita, di ba?
3: Pero
4: unsa?
3: Kung abot man ka dinhi, dili na katuhuan nga sulagma tang magkita. Mahimong maabot ka din ang dapita, pero kung magasugat pa ta, imposible na gid kaayo.
4: Para nimo imposible, pero para nako dili.
3: Unsa? Nahibaw ko nga ako ang imong tuyo, di ba?
4: Gusto lang kong makigsulti nimo.
3: Bahin sa unsa?
4: Bahin sa butang nga posibleng may tabo sa umaabot.
3: Unsa?
4: Posibleng may tabo gyud ang akong nahibaw-an sa unahan.
3: Unsa?
4: Wa ko may baw kung unsaon ka na ako pagsulti. Pero ang ako lang ikasulti nimo kinimaw. Magmatngon ka.
3: Kayo unsa magiday na ha? Nganong dili na malanggit ko nimo klaruhon sa pagsulti?
4: Inigabot o niya ng higayon na may numdum ka sa kung gisulti ka nimo karon. Deman eh, kana.
3: Ermita niyang Bruha. Ninay siya, og lakaw paingon sa unahan. Og naasi mo paingon sa may ngitkit kapahin. Halo? Halo? Kaligay siyang nawa. Kalit siyang gilamoy sa kangit-ngit. Halo, nagin ako siya makita. Imposible. Imposible.

0: in man kanigikan. Ako naman nagihaton sa ila. Nga nung naglakaw pa man siya diha. Nilakaw man tingali di ay nisiyag bali. Diin ka na siya ay. Yun na. Nga nung nagpanglingi man siya. Yan na ay. Hoy!
1: Oh, Ninong!
0: Din ka!
1: Niyari ka din eh?
0: Oh, din man ka!
1: Ay, kuan, may gipalit lang ko sa unahan.
0: Unang anong nagsigim kaglingi samtang naglakaw? Ano man, nagsunod-sunod ni mo, Dona?
1: Si Bruha.
0: Ha? Si Bruha?
1: Aha?
0: Hain man siya! Hain siya!
1: Kuan, kanang... Wa na.
0: Ha?
1: Muli na ko, Ninong. Diyan na ka.
0: Na, ako na si Bruha. Pero... Hain man. Huwag malagi ko nakita. Yay, minuangan man tingali ko at to.

0: Gilimutan ta. Ha?
1: Ni ang lingkod.
0: Ako, gilimutan ko ikaw.
1: Ni ang lingkod.
0: Hoy. Kung ang kitam ti ang lingkod ka din sa tambayanan na to. Mao nga ako kang gidoon.
1: Mapakuro ka ah. Nagpahanggil lang una ko.
0: Ang sa'yo, imo kita na ako sa iyong silipon.
1: Kwan.
0: Sabi na? Ay, wa. Oh, sakyan na. Magina imo gipicturan.
1: Oo.
0: Nagkaan mo na yung picture.
1: Nagbog ko'y nakita sa iyang windshield sa luyo sa sakinan nga nagkinahanglan sila driver.
0: Nga?
1: Yeah. Ako lang ikuha ang picture.
0: Oo. Mo-play ka na.
1: Bye. Oh. Unsa ka ko? Unsa ka no? Kung ako ning suwayan. Oh. Ko.
0: Ha?
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya o 145. Karo gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sid Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.
4: Sed Health Report. Health Report.
2: Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Sed Panyawan Plus.
5: Natake ko. Usa ka bulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuhan mo siya ka ng hubong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with magustin every meal. Dahil na noong mga 2 semana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive.

0: Yun nga, doon ay gahom sa ginatawag na tong Santhons. Makatabang kini sa pag-prevent nga makaangkon kita o cancer. Pinaagi sa daghang mga pagtulunan, inabi na ka ng mga pagtulunan nga cancer para sa ato ang lungs, stomach o breast, dakog ikatabang di ay kining atong mangustin. Ugusab na pamatudaan nga pinaagi sa kanunay nga pag-inom sa ato ang said panyawan plus mangustin, daghan kini siya og mga maayo pang epekto sa atong kalawasan. Unang kung ikaw igsuon, adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas o baka mahadlo ka nga makataptan ka sa ginatawag na itong the big C or kining ginatawag na itong cancer. Di man ikanunay mga igalay igsuon nga ato ang produktong herbal sa said marketing, ang ato ang said panyawan plus mangustin, makatabang sa pag-prevent sa mga bisan unsang matang sa mga balatian, bisan pa kini kini ginatawag na itong cancer. Said panyawan plus ginama sa said marketing.
1: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na ito sa said marketing. Ang tinghimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang said panyawan plus, said panyawan garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, ug ang said panyawan coffee mix. Said alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Sabay ang imuhang gibati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol, ang said panyawan capsule with garlic na kung ikatapang nimo. Produkto kini sa said marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang gibamati sa itong kalawasan. Ayo ang tusa ang imuhang sakit. Tumadya yun sa said panyawan with garlic, ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon, bawa gyud ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa said Marketing Incorporated. Kini si Ate Press.

0: mau apply ka?
1: Kawan, nakahuna-una lang ko.
0: Di po lang nag-drive sa di pa siya ruang jeep?
1: Naibawa naman tingali ka, anak. Gilaan ako ning akong pag-drive o jeep. Kung di ka madakpan, maalkansi ka kay matanggong ka sa traffic.
0: Pero para ba yan ako, bay? Okay ba kayong drive ng jeep?
1: Kung ikaw ang pasultihon, kay di man ikaw nabutang sa akong dapit. Pero nako, bay, nga naakadaadlaw ning trabaho, ah. Dili ka rin kayan nga maabot ni mo ang pool, eh.
0: Kanya, ma-play ka na?
1: Nagkahuna-una lang ko nga ako ni Suhayan.
0: Ate, sargot nga nung anak, ikaw ma-play, anak, ha?
1: Tingnan mo, day.
0: Wah, siguro ka nga makauyon ka niya.
1: Aw, kung di ko makauyon din, eh. Makita na kong lain.
0: Aw, ikaw? Nga sa ato, pwede na ikaw drive jeep?
1: Upahuway lang una ko, anak, eh.
0: Aw, ikaw, bahala ka.

0: Gabi na siyang ni uli.
1: Medyo.
0: Modeng wa ko makabantay.
1: Tingala.
0: Unsa man, hubog siyang niabot?
1: Dili man. Prisko man, ma'am. Guwapa man gani kayo. Ako man gani tuuntong sugaton. Pero wala na lamang. Kay, sigurado gayon nga mamanghag na sad ka to na ako.
0: Ah.
1: Ya, musta man? Doon na kinakuhang driver, ma'am.
0: Wa pa. Nagpaabot pa ko nga doon ay manawag o muadto sa opisina.
1: Na, bugat na ba agnawong adto nga magkuha kag driver pa niya?
0: Naibaw ko siyang gusto. Dili siya ganahan nga doon na siya kuyog sa iyang mga lakaw.
1: Ma'am, para na ako, no? Mas maayo sa diyon nga doon na siya driver? Dili ba? Maumugir ka ni kasagaran sa mga imong makita ba? Nga, usa ka babae pag una siya, di kinalang driver!

0: dalan may imong gusto nga kulutoan.
1: Onya ra ko. Musulti lang ko kung ganahan ako mukaon.
0: Wala ka kabani ka, pamahaw ay. Duhan na ka steak sa garilyo, nag-imog na hurra.

0: Kaya naman eh.
1: Ano di ay? Alay, pabagod na ipungutan, no? Dapat, nigmatan ni mo, pagkaon may isulod sa imong lawas. Dili ng aso sa sigarilyo na, makadaot ka na, day.
2: So good na sa kada. Sermo na sa kadiha.
1: Kay sayop na naman ni mong gisolte, sayop na sad ni, para ni mo.
3: Saba, be! Sa muka ba ni mo, oy?
1: Lana?
3: Mo pa lang gani akong pagmata? Mo na ni mong isugat na ako?
1: Kon ako pa'y naimutang sa imong dapet, wala gayon ako'y rason nga magsapot-sapot sa sayong kabuntagon.
3: Unsa?
1: Angayon, magod nang sapoton ka nga inigmata ni mo. Doon ay mangutan ako siya lang imong gustong kanon. Dako, kaayo ang inyong balay. Unya, nindot, pagit kaayo.
3: Unya?
1: Ay, unya, maunang wala gyud ko mahilab, mahibalo kung asa ka napita sa puton kayo, Ana.
3: Sa puton ko sa mga tao sa akong palibot.
1: Oh,
3: sabot
1: siya,
3: ka?
1: Siyalan?
3: Parehas ni mo. Niduol ka na ako. Unya, nagyaw-yaw. Makalagot kay kang paminawon. Isa pa nila sa puton, anak.
1: Hello? Pahinom-dom lang na ni mo, Inday.
3: Pahawa, be! Imbis ganahan ko mukaon, mabisit nung ko ni mo buntag sa iyo.
1: Ay, bisit ba? Abi ni mo, pasalamat gayud ka sa Ginoo ay. Kay gawas nga dato ka, guwapa pa jud. Duna pa jud kay mami nga nagmahali mo.
3: Nagmahal sa kabuang ni mo. Pagmahal bago na iyang gihimo na ako. Halos tanan akong buhaton, iya kong diktahan. Wa siya nakitang maayos akong gibuhat. Saman, pagmahal bago na?
1: Kay naaday kay gihimo, nga maayo nga angan niyang dayon.
3: Onsa?
1: Oh, diba, natukan. Kung tumanon lang ni mo ang iagisolte, mapulahan mang gayod ikaw.
3: Wistit yung kaoy.
1: Oh, hula?
4: Leche.
1: Agoy! Leche, pakapinigatas. Nagaloto, be, kung si mong paborito. Kung mukhaon ka na, sulti ko ah. Aron ako mainit. Psst! Kupa!

0: Huwag mo lang ka mga gdang mga pime dahil ka. Ganina rin kung gustong mga pime.
1: Sorry. Nakalimot lang ko. Nga lang sa ka magpakutaw ang kape?
0: Nagpakutaw na ko. Ihatod rito karon. Ano ka? Pahiyom ka manggod?
1: Walang.
0: Unsa?
1: Nahibaw ko. Wa kay bilib sa kong gipakita kagahapon.
0: Ha?
1: Mark my word. Kung musugot lang siya sa akong gusto, masiga na imong mata inigkakita ni mo niya.
0: Unsa?
2: Agay!
3: Kulit ka, ano ka?
2: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya.
3: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tangnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
2: Wow! Dali ka upaya ng akong gibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.

0: mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated. When I feel your music next
1: to me. SED Celebrity Beauty Show.
2: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Soap?
3: Ano man godan yun nung dan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
2: Ah, okay.
3: Unya, ako ang gayman nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
2: Wow.
3: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
2: Oh.
3: Wala, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duha na noon, eh.
2: Ah, mau ba?
1: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.

0: Shade Liniment, gigama sa Shade Pharma.
1: Mga kapanyawan, si Romeo Damia, nadisgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa Shade Liniment oil, ang samad naulian.
2: Naunsa din na sa day?
3: Kuan ko sa motorbike, nimbalik kalit ang irumo ning natumba na pitso ko gabagnos. Oh. Pagabot ako dres balay, ako dai ko nag Shade Liniment sa samad, diri. Kaabot sa tulo kad blaw, awa na. Grabe yun, dinig ko sa Shade Liniment Romeo Damia, malalag bagong bayan. 59 ako.
1: Ang kung formulation sa said marketing oil makatabang sa pagdali paghiuli sa samad basta tatak said marketing tatak magaling.
4: Said Health Testimonies, si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Said Panyawan Capsule with Mangustin.
5: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. I-try na ko Said Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe, sobra.
4: Said Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
6: Radyo Magbangking.
7: Oras, alas 5:30.
6: Radyo Magbangking.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
9: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko i-inombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5'7".
9: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
6: Radyo Magbangking.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Nagunoy, Davao del Sur. 40.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po sa ating palado doon, nahatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang mali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako. Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede sa bahay ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may ano po sa inyo, kung may tawag dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor. Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay. Pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Ah, sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre ma... Atin po siyempre yan ang ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang ating numero.

Alors pour elle, on va arriver à 0969. 226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman palatutunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon. Opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na. Opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na po.
0: May tatlong taon na. Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow. Okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po. Nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung mga hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo
1: ako,
0: para
1: ako,
0: hindi maingay
1: ako,
0: Nanay
1: ako,
0: para malinaw yung ating usapan, Nanay.
1: Sige po. Papatayin ko po muna.
0: Yes po. Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin. Marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon, ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Opo, ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Mm-mm. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Mm-mm. Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, ayoko yung binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan ang Kuya Boy ng anak ko.
0: Pero
1: ako po pagka ano, binubuhat po ako tapos pagkakain na po ay bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair at ano po ako, iaharap po nila ako doon sa pagkain sa lamisa. At di na po ako nakakalakad, di po ako nakakahabang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko, sabi ko ako'y makagalaw pa ang katawan.
0: Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee, siguro po yung mga isang buwan, magdadalawang buwan po, ay para pong umiba po ang aking ano at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po parang normal na po, yung natural po ba.
0: Tapos mga ilang buwan po nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po Kuya Boy ay mga dalawang buwan. Ako po ay utay-utay na para sabi ko, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yun pa ako. Sabi ko ako ay bababa doon sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh. Mm-mm.
0: Tapos nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo nanay na muli kayo nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po na ako po'y umiiyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko. Hindi na ako paliliguan. Hindi na ako bubuhatin pa. Mm-hmm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Ay, yun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sachet po kayo nanay ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga, ay halos ho, ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po, nanay. So, araw-araw po yung pagiinom po ninyo, nanay, talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses ho, sa maghapon po, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na
0: po.
1: Rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yun. Malaking bagay po talaga,
1: ay,
0: nanay.
1: Ay, ako po, Kuya Boy, nakakabiyahe na mag-isa papunta Lucena, pa-uwi dito sa Kabuguang, sa Kawayan.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa'yo.
1: Malaking bagay talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na

0: yung masasabi po ninyo, Nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan, at hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po yung napapakinggan sa mga oras na ito, na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, Nanay? Go ahead po.
1: Ay, talaga pong dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po, para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisal ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po, Nanay.
1: Yan po ang dapat nilang gawin. Yan na lang po ang kanilang kapiling, kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun. Tama sa ating po. Lahat po.
0: Tama po, Nanay. Nanay Banji, maraming salamat
1: po. Sa mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay di sa nga po, ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay, bago pumasok ay uminom ka na niyang rice coffee para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po iinom ng rice coffee.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating mga kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, Nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyong po namang
1: napakadami
0: kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may tatlong sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, Nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Tatlong taon na po, Kuya
0: tatlong
1: Boy.
0: Tatlong taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin, na wag lang po tayong, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Huwag nga po mainip at yung konting tiis lang at konting tsaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanji. At maraming salamat po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw ay pabalik na naman po na Lucena. Babalik na naman po, babiyahin na naman po pa Lucena.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo. Baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahin. Dati hindi ako nakakabiyahin mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Opo, pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong napakadaming luha po ang iniluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, Nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, Nanay. Malaking bagay po sa atin po ng mga kalusugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, sa tatay namin, 85 years old na po, Tagalopis po.
0: Oo.
1: Ay, sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kahit siya ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat po.
1: Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lopez, sa aming probinsya o sa Lopez.
0: Sabihin nyo, Nanay, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
1: Ay, sabi ko, maganda yung rice coffee eh. Maganda sa katawan. At nung kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama. Opo. Yung magulang namin po sa Lopez.
0: Opo. pinaiinom niya na dapat ng ating

0: Escorpión.
1: Ay, sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kita na inom niyang ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom niyang mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita eh.
0: Tama po. Sana po, ano po ah, pati yun, dapat eh, pati si tatay eh, makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nila ay maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo, opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Tama po. Sige po, Nanay. O, Nanay, ano na lang po yung masasabi niyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po uminom na po sila ng rice coffee. Kahit na po medyo mataas-taas ang presyo, ay ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin, ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: Ang importante ngayon, Nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-hospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung, ano, yung gastos, Nanay. Tama po ba ako?
1: Opo. Na, ang hirap po, Kuya Boy, kasi... 2 buwan po kami sa ospital eh, sa isabi nyo po sa Manila.
0: Opo. So, mas maigi po ito na tayo po umiinom na ng ating rice coffee, maaalagaan natin yung ating kalusugan. At the same time, eh, diba, less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ano po ba? Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may 3 ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
0: Ah, okay po. Dahil po yun dun sa mataas na...
1: Ano daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata?
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Naigi nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po, Nanay Banji. Sa napakagandang
1: kwento
0: po.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po.
1: Oo, maraming salamat. Sana nga po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po.
1: God bless din po. Salamat po. Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Ang kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numero 0969-226-9623. Yung ating po numero pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Dapat po makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga epekto sa kanya ng ating po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, 3 taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat.

Alam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Rock, rock, radio, bad, bad.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, alas 7 in media.
3: 106.2 Ang high blood pressure posible nga tungod sa stress ug pag-abuso sa lawas. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure ug nakabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Dinhi na ko nakita nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yun ayo akong kilid na naka-hilid yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sin tanakapin sa Buena Vista.
7: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
8: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
9: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
10: Anong ganaan man kay ka sa kape?
9: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
10: Kung di kakainom, murag luya na ka?
9: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
8: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-isa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkakaroon ng mas malusog na komunidad.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True.
0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock. Time sa kay barag medyo nahinay akong mic. O diya. Diya na, miraga, di kusog na akong mic. Anyway, 40 minutes past the hour of 7 o'clock. Kumusta ang ato mga nabinaw din na karoon? How are you doing, guys, over there? Ang ato ang mga sugi ng babinaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Ato sa mga sugi ng babinaw. Dina sa may Iligan, sa may Initaw, Mantikaw, dina sa may Naaway, dina sa may Alubihid, and of course, dina sa may El Salvador City. Ito mga sugintig pabinaw sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. And likewise, ito mga sugintig pabinaw, dina sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Laki brand dina sa may Cotabato area, Sultan, Naga, Dimapuro, con SNT. Dengan kayo salamat sa inyo pagpabinaw kaninyong tanan mga higala. Happy listening to all of you. Welcome to the air of my show. Welcome to the air of our show. My show, our show, and it's the entire show. This is TLC, True Love Conversation. And you are with Martin D. right here on 106.3 Bell FM. Alright, and what's the tanan ito, mga naminaw din na karoon? Ang ito, official text line number, that's 0998-997-8890. 0998-997-8890. Parang ito ang cellphone number, alas sa ito ang mga naminaw din na karoon. And sa ito ang mga always getting tuning in sa ito ang programa. Sa inyo ang abohantan, mga higala, you have to text your greetings, shoutouts, and your requests. 7:41 out of luck right now. And likewise, may magpaminaw ni Albert. Asa ka din si Albert galing. And ito ang mga nasukitig paminaw din na sa may Damit Mayoga. Hi to Ma'am May Dimayo. And also din na sa may Kapatagan, silang Nonoy Olivos. And sa may Santa Maria, si kitsa to? Si Aljun Namukatkan. Okay, hi to you, Aljun. And of course, the rest of the company right here. And sa ito ang mga always tuning in. Hi to Micah Andales, all the way from Pitogo. And also to Ma'am Marian Rabanuel from SND Lano del Norte. Nagagay salamat sa iba paminaw, ha? And of course, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening right here sa programa TLC, True Love Conversation. Only right here sa ito ang pinagkakusog, naglagubo, nagbutubutong radio station. Of course, from Baganihan Broadcasting Corporation. This is DXCA 106.3 Bell FM. 43 minutes past the hour of 7 o'clock right here. So here's again Alivio. It's again Alivio naman noon. Ako ang i-play ang first set na to sa itong programa this very evening. Here's something from Rince Verano.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana, ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: With Get Four, with his bells, the hour of 8 o'clock in the evening. Sa ikan hour stretch na sa toong programa maghihigala. Ang ito ang TLC, True Love Conversation. Yes, hi Martin D. Maying evening. Magpag-greet lang ko to all. Magpag-greetings lang ko sa kahanginan. Like Mike Andales, Lonely Girl to April Fool Bustamante. Linlin Generale to Ramila Pinoso, Aljo na Mugadgat. Ang nagpag-greet, it's me, Marian Ramanuel. From S&D, Lano del Norte. Request lang kong song. Ganyan talaga ang pag-ibig by April Boss. Ganyan talaga mag-ibig, ha? Okay. Okay. By April Boy Rihido. Ganyan talaga ang pag-ibig. Ganun ba? Ma Marian, yun anak, ganyan ang pag-ibig. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam Family, Salba, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, okay, Aljun na Bukatkat, and kay May Di Mayo, maging friend lang ko. And especially si ako ang palangga na si Ma'am Ati Giselle Macam diha sa Osamis Hospital. Thanks, Kuya Martin D. Recalls na kong song, Ikaw at Ako by Moira, and then Tunay na Nagmamahal by G Brothers. This is coming from Loverboy, diri sa Osamis. Thank you so much. Nagkakay salamat ha. Nag-request siya og Ikaw at Ako. Ala, uy, hindi ko taba po na ni og kung ano eh. Ikaw at Ako. By, by Moira. Moira and Jason. Okay, Ikaw at Ako. And, tunay na nagmamahal. Ayan. Thank you so much ha. Nagkakaisa lang, mas na ito nga mga naminaw din na karun. And always nga nag-tune again sa ito nga programa, mga higala. Right? So anyway, ito ang official text line number. That's 0998-997-8890. Sa ito nga mga naminaw din na karun. Gusto po nga mag-join sa ito nga programa this very evening. Text line, inyong mga greetings, inyong mga shout-outs, inyong ang mga requests. Write to 0998-997-8890. Megan, 7 minutes past the hour of 8 o'clock po mga kaibigan. And we've got more of your favorite music and favorite hits right here sa program ng TLC, Control Love Conversation. Ayan. Ayaw kalimot sa Korea Cross Martin. Diligyan. Basta ikaw. 7 minutes past the hour of 8 o'clock. You are with Martin D. Sa programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Napirmigit ang tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kung sa painyo ang gihulat o gipaabot, ato na kita sa EB Gadget Pagadian. At ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, Sari at bang lamang sa paprenta. Isan sila nga ma-message ninyo sa ilang FB account, ang EB Gadget Pagadian. Nausap sila yung mga sangang buhatan ko ng mga branches sa masalungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tocoran, Maranding, Kabatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa may Tudela, og sa may Tigbaw, sa Muanga, Dolso. Sa EB Gadget cellphone mo, sagot ko. Dili ako masagot sa inyong cellphone ha. Ang EB Gadget ang masagot sa inyong cellphone basin og ma-misinterpret o niya ninyo. Maningil o niya mo sa inyong cellphone diri na ko. It is now 21 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening DJ nga guwapo. Ali mani hapon ta sudan tagdamong nga ginisa. Kalami anoy. Yes, magpag-greet lang ko sa ako ang mahal si Giselle Valenzuela nga nag-celebrate Japon Misa sa mga mansari, bisan lagyo mi. Request ang kong song, Ikaw Pala. Thanks sa pagbasa, DJ. This came from Al Jonski from Barangay Natagan. Thank you so much. Maraming salamat po. Alright, thank you so much for always logging in right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM. Okay. So natay caller on the line. Ito hatagan ang pagdagan itong caller on the line. Hello, good evening. Mayang gabi.
1: Hello.
0: Yes, good evening. Yes, good evening.
1: Pwede ko mo breathe.
0: Yeah, sure. Kinsa gali ni si?
1: Secret girl.
0: Secret girl. Asa ka narawag secret girl?
1: Dere sa
0: Santa Biro Pagadian. Uy, wow! Thank you so much, ma'am. Salamat sa pagpaminaw. Ma'am, go ahead sa ibang greetings right now.
1: Mapa-PLC lang po din ha. Sigiri ka, Bardi. Ginobli. Inting ka, Fiyo. Rosalie Lumakad Humawan. Jimmy Espanyol Ebol. Ni Edmond Yano. Si Robert Padilla. Si Rosa Phil. Ni Lonely Girl. Omar Yan Dia sa FNB. Dayan kang Ramel Latinoso. Then, ang Inting ka, Fiyo. Then, special sa akong boyfriend.
0: Uy, kisa may mong boyfriend, si?
1: Secret boy.
0: Wow. Since secret girl ka, secret boy pwede mong boyfriend sana all.
1: Secret boy dito sa kuan.
0: Taga asa man na?
1: Sa Gipo.
0: Wow. Sana all.
1: Secret boy yun ako yan ang pangalan.
0: Mara ni.
1: Then mara to eh.
0: Yes.
1: Then pwede ko mo request.
0: Ano sabay mo yung request?
1: Tayong dalawa pa rin.
0: Hello, uy. Tayong dalawa pa rin. Tayong dalawa pa rin. Kamu rigid gihapon? Yes, si from April Boy Rihedo.
1: Yeah.
0: Okay, no problem. Basta ikaw.
1: Ay, magkwala po rin na ko'y pahabol kay Lonely Girl.
0: Kay Lonely Girl.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, basta secret girl.
0: Alright.
1: Ikaw, oy.
0: Maura ni eh.
1: Maura na.
0: Salamat ka, ayun mo
1: dyan. Kaya gumawin
0: na kulbaan ko man. Yung kulbaan.
1: Ito.
0: Sige, thank you guys for calling, ma'am, ha?
1: What's up, ayun. Salamat,
0: guys. Okay. Kabugnaw ba siya tingog, Magkulbaan man sa daan itong kabugnaw ka yung tingog, Oy, alas sa toang magkabinaw din ang karoon, ha? Ugma po, hon! Ugma puhon. Ugma puhon. Alas ato mga naminaw din ang karoon na natay eclipse. So, ang mga dunay kaling atong mga pamahiin ba? Doon na may mga gipang dala din ha. Ay sa magawas-gawas ugma puhon. Pagtabong sa pagtatabunoy sa na inyong tiyan o kuan ha. Kanang itom nga panapton. Tungod kay ugma puhon. Pizza 12. Sa bulan sa Agosto to 2026 do na tay lunar eclipse. tabunan gidaw ang ato ang adlaw sa mong eclipse. Ato alam mo nang monitoron og mapohon, ha? Alright, 29 na.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: Pinkanyas, taga matiaw. Ako ang kong ipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
3: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 36 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Still on the program. This is TLC. Con True Love Conversations. Good evening, DJ Guap. Okay, mura ganina naman yung na-text naman yun. Martin D. Pahabol lang ko ni Dai March, Dreamante, sorry, siya, Dreamantika. Og, kada lang Martin D. Og, request ang kong song Martin D. Tanging Sayo by Jerome Abalos. And, sorry siya, para nato na Martin D. Sa tanan nga mga namina. Alright, thank you so much. Nagagay siya lamas doon na itong mga namina o din ako noon. It is now 36 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po, mga kaibigan. Sa tanan na itong mga namina o din ako noon. And, asa na ba ito? Okay. Alright, so here we go. Alas na itong mga namina o din ako noon, ha? Kanya niya ipulay. 37 minutes past the hour of 8 o'clock. And ato anong ipahibalo sa ito ang mga sugintig paminaw nga karong nga Friday, August 14. And pagkasunod si Mana, August 18, Tuesday. Unhon sa nato karong nga Friday. Okay, August 14. So, kini nga pahibalo from Zamzurico, ano? From 9 a.m. to 5 p.m. 8 hours ni siyang power interruption nga mahitabo no sa portion of Tiguma, particularly entire Sunrise Village in Alta Tierra, entire Barangay Manga and entire Barangay Linian sa Pagrian Sari. So karong sunod semana adlaw nga Martes, August 18, 2026 from 9 a.m. lang gihapon hangtod alas 5 sa hapon, 8 hours ang ato ang affected portion sa ato ang power interruption is ang portion of Barangay San Francisco, particularly Purok Mabuhay from corner Sansun to Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian City. So kini nga pahibalo gikan sa ato ang General Manager CEO Jose Raul Saniel. So good luck alang sa ato ang mga naminaw din na karon. Ato nga mga hintong din nga mga area pag-charge lang mong cellphone no prior anang brand out sa Friday kinahanglan na sa Thursday sa gabi ipo lang mag kuan na mo mag-charge na mong daan. Huwag yun yung problema basta kay Y Kuryante. Oh, yeah. You need to charge kay cellphone is life. Diba? Reels is life. Alright, 8:39 on the clock. You're still with Martin D. Dinhilang sa tuang programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may ganiyan ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok o galiing gawin ang 40s, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng linis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantala. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players from Luzon, Visayas, and Mindanao, are you ready to bag millions of jackpot prizes? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Tuesday, August 11, 2026. I-ready na ang mga tickets dahil in just a few minutes, magsisimula ng magpapremyo ang tatlong jackpot-bearing games natin. But before that, quick reminder lang, laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lamang sa edad 18 at pataas. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng mga tickets. Let's all play smart, play safe, and play responsibly. At mas masaya ang gabi kapag may kasama sa paghahatid ng swerte at excitement. Here with me is Nika. Good evening, Nika.
2: Good evening din sa'yo, Tracy. You're so beautiful tonight. And of course, good evening din sa lahat ng Lotto players and viewers. Sa mga excited na sa mga numero, manatiling naka-tune in dahil bukod sa ating jackpot-bearing games, ay may mga digit games pa tayo nga abangan. Bibida din ngayong gabi ang paborito ninyong 2D Lotto, 3D Lotto, at ang may over 5 million first prize na rin ngayon ang 6D Lotto. So keep your tickets close and stay with us dahil dito pa lang nagsisimula ang ating gabi.
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir.
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, let's watch this!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Mga kalaro, narito na ang mga Lotto prizes, kaya naman, hawakan na ang mga tickets.
1: Lotto players, start manifesting the win and attract all the luck. Let's now play Lotto!

0: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

paborito ng gugma sa Ginoo karan. Ang gugma niya ang kanunay na itagad. Ang gugma niya ang kanunay matinag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati man good sir, nga kung menstruation dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang akong menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginatake na, kung sa DVD, ba marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan man og mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema.

0: Masanuka nuka sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
2: Dili.
1: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
3: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalarat. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron matibway ni tanan.
4: Paidigo. No. Bada.
1: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tagin mo.
4: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba jigaw?
1: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
1: Silan ko!
2: Di mo nakacheko. Pero, bakas niyon ako. Gato nagwit ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
2: Bunsa!
1: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
5: Jacob.

0: Bud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Bud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kana rawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikaw pila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oy diabetes. Kani oh. Por nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Mangutumeng hapon, mga gabi, umayo pa yung kadlaw na tuntanan. Yan na sa inyo, higalas kangina, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiana. Lloyd, ang imong vitamins.
1: Hindi ko nakalimtan yun eh, ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: Asta, ngilhiga, nagipakya, urban ninyo, kay pati naghahan, nagipalito, nakadawa, tingilinig bonus. Aka mi ba paman mi bonus mo nang paning kaning kapiron magkabonus na kaning ulo apa pakyaw jugo ani kaning kuano magpakyaw jugo ani Paragis Bilabila Herbal Coffee. Paskilan bueno, shout out tay mga igala, shout out dia sa Jose Briones, si Lucia Buloy de la Rosa Calatrava Negros Occidental, si Joel Abadiano, iwa si San Pedro Ono, dia sa San Pedro Ono, Basak Pardo, Cebu City. Si Virgilio Briones, Candulawan, Talisay City, Cebu. Dia sa Dado, Agip Gano, dia sa Kiyot, Cebu City. Gika ni Ricky Bangis Karing. Well, lain, shout out na sa ganito ni, dia sa Lutupan, Tolino City, si Carlos Villarmino, si Kulas Paran, si Robin Plaza, Dexter de Gracia, si Bungkoy, Bagskar. Baskar. Okay, si Tony Natad, gikan gyapon ni Pedro Pungasi. Bueno, mga igala, dito maglangan at ada yung sugdan sa pag hinumdo ang nangagi. Kung natong hinumdo man nga samtang nangaon ang atong bida nga si Jigo, kalit niya nga napaakan ang iyan dila. Kay maon eh, kay firme man siyang gisgutan sa iyang nanay Maria Picat. Una karon gusto nga ipatawag ni daddy niya Arturo o mami Maria Picat. Pabida sa ni si Lala to nga kuan man nga kuno siya kuno ang pangasuno ni Jigo. Pero nasuplak kay si Takla man ang gusto ni Jigo. Perte yung lipaya sa tong bida nga si Jigo kay nagtuo siya sa damgulang mahitabo nga matibuok ang iyang pamilya. Ingon ni ning nitabo ni aday nalisong pa ni katong sugilan mga igala. Bonbon o bibingka.
2: Mami Maria Picat, wa ko man daw mamitabo ni tanan. Abi na kong damgo lang tanan. Pero tinuod yun. Natibuok na ang akong pamilya. Dili na ko anak sa liking kawayan.
3: Dili, oy. Dili daw anak.
4: Ay, daddy ka, ihudigo. Og dili kay maulang ka na. Daddy ka nga mao ako, og labaw sa tanan, may Mami Maria Picat ka na.
3: Jigo.
2: Yes! Thank you, Lord! Thank you!
4: Iho, Jigo. Mubiya o namin si Mami Maria Picat ni mo, ha?
2: Asama mo di ay, daddy.
4: Ay, natural.
3: Mananaw mixin ni, Jigo. Kamura di gusto nga mo saksi sa pagtanaw sa paborito na kong drama ka ni Ato Sanjo. Ang Lovers in Plaza, aduna ba'y forever?
2: Mao ba, Mami Maria Picat?
4: Ilabi pa karon nga, nakita ko na ang akong forever. Si Maria Picat, may Delilah.
3: Arturo, may Samson.
4: Ari na may iho, Jigo, ha? Tara, Maria Picat.
3: Oh, Arturo. Tana.
2: Amping mo dati, Mami.
3: Og, Diego.
2: Nga naman, Mami.
3: Ayaw naging buhi si Takla, ha? Buto kaayo ko niya.
2: Yes, Mami. Ipanumpa ko.

0: itu.
1: Tanda sila si Mami og Daddy ni mo baiji kau.
2: Nakadungog ka taklat si Mami og Daddy. Buto kayo ni mo.
3: Jeko.
4: Hey! Ako di ay Jeko.
1: Ha? Baho ka na lat. Busa, balik ka dito sa lamisa ninyo ni Bugal. Chope, chope.
4: Ambot ninyo.
2: Magawa ko magdahon. Lipay yun ko kaayo karun. Buhi ang pinangga kong inahan ang akong Nanay Maria Pika.
1: Ay, Mami na lagi baijigaw. Dato na kayo mo.
2: Matibuok na yun ang akong pamilya. Ug lipay pag yun ko kaayo. Kay buto kaayo si Mami Maria Pika ni takla para na ko. Yes! Yes!

0: makalakot! Makalakot yun! Kita kas na hitabo?
1: Ah, kita, hindi magubuta.
0: Naglagot ko, Bogart!
1: Oh, makals, makals. Ah, dagang batag mahimo. Makals lang. Planuhon taning tanan.
0: Nga, unsa?
1: Dua on tani. Ako'y bahala. Tuo lang yun sa tanan akong mga plano og diskarte. Og siguradong maangko ni mo si Diego. Og kamugid uni ang makasal lalat.
0: Sure ka po, Gart?
1: Sureness!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, dos pantusiya karon may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga sawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Tatinuod lang yon ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bihay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bihay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo kalit na pudo ka ginagmay ra ba din nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
7: So nakita ni mo nga probid ang tested jud ang kapitibos.
8: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probid and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Manam ta kaon, unsa naman sa plano ninyo?
10: Agad namin ni mo, Jeko.
11: Jensai!
12: Labaw na ko, baydigaw!
9: Kay malipayon magkaiko karon. Ilabi na kay nakita akong buhi si Mami Maria Picat. This calls for celebration!
10: O, sa may plano ni mo, Jeko?
9: Mga ligo taong swimming pool sa pinamungahan. Adto ta sa wave pool. Dito, nindot kayo. Nindot kayo itong napita. Nakasiguro kong malingaw yuta.
12: Ala, nakadumog na ko anang maong resort by Jigaw. Enjoy kayo ditong napita, oy. Pwede pa yutang mustay dito.
9: Okay. At ito tapayo. Kung mapayahay, tas baga.
11: Yay! Nandiyan, Ana. Ligo-ligo.
10: Pero, huwag man tayo dang ilisan, Jego.
9: Why problema? Mamalita. Money is not the issue.
11: Excuse me. Mauban ko, Jeko.
12: Ala, mauban ko, no?
13: Ito, uban mi. Uban mi.
12: Grabe, gilibrehan ang sine. Gilibrehan pa ginong kaon. O niya karon, mag-uban-uban na saan? Ha? Di, pwede magbuwag-buwag na lang tanin niyo. Uli mo sa inyo, oy.
11: Onsa may among ulion sa amo nga guba man sa among mga bay ni Bogart?
13: Tinuod na.
11: Huh.
9: Wap, aday ni mo ati mana ang ilang bay nunoy?
12: Ako na tong gipa ati man bay Jigaw.
9: Nya?
12: Labing siguro, gitrabaho na tos mga panday ang ilang mga bay.
9: Kadungog mo lalat, Bogart?
11: Nakadungog man, pero... Gusto man ming mauban o nanimo samtang wapaw man among bay.
13: Tinood na. Asa kayo mayog ka ng... Paadap lang una, mi. Paadap mi una ninyo. Labi na nimo, bay Jigo. Isipa lang una ming mga anak. Mga anak.
11: Tinood na.
12: Ala, mga anak nga. Masinupakon. O musoko sa ginikanan. Mau na ka mau.
9: Pero bukid ra ba nang among atuan nga resort?
11: Bisag asa Jeko, mauban mi. Samtang wa pay balita nga nahuman ang among mga pay.
13: Tinuod na.
9: Unsa?
13: Au man oy.

0: Layo pa ba ta, Diego?
1: Medyo doon na lang.
2: Ha? Aw! Layo, ginoy! Ganiya pa ko, nagsikisake ni Autogon. Tao-tao na tayo, nagbiyahe.
3: Karoon pa ganit siya, abot ining dapita, ay!
1: Sila lahat ang bugat, Baynoy.
2: Ay, nagsunod na to. Sakay silang motor.

0: Ahag niya ini. Mura na magkuhan ng kining habal-habal. Sakay ni bukit. Layo, ugsakaon kayo. Sakaon kayo ng kapitay. Kayungit lang ko ta.
1: Layo, adi ini, no? Pila ka oras naman ta sa daan, oy?
0: Ato sunta. Aron, patuma na nga itong mga plano.
1: Opa, guard. Ganahan ko, anak.
0: Kung bate.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga alindot ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabax muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
4: Yung after o sa kabax pamilya sa panglawas, may yung mga pangihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dubdub. Mga gina ko na bantay sa Bilabila, maayag yung kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Jubagting og Bell FM, alas 5:01. 106.2 Bell FM. Radyo Bagbating.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
1: Mga kabagting, kabalkadas, maing buntag, ganatong tanan, nining adlaw nga Miyerkules. It's 12 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Maing buntag, gutob sa mabot sa Sibya, sa Radyo Bagtingog, Bell FM. Maing buntag, gutob sa mga nakatune in, nining mga takna, bisan na silang panimalay, layo baka sa ato ang rehiyon. O gadiin na baka kamudias gawa sa nasun, aha mo karon ni mga takna amang buntag o ginaot nga sa gihapon. Nagpabilin kamong mapasalamaton sa kaitasan sa lain na usab. Nga higayon, adin nun na tayo gininhawa ni buntaga. Sa ngalan, kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganihan Broadcasting Corporation. Adin na usab kami sa pagtunol sa mga balita. Ano ay kalabtanan ng katawahan sa Dakbayan, lalawigan o bisa ng mga kanait nga mga probinsya o rehiyon. Dinis itong pagpanaguan lanog sa Bagtingan. Pwede isap minin mabati mga kabagting o kabalkada sa 106.3 Mel FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Di ba kaha? Sa Radyo Bagting News page o lakip na usab sa BBC's Entertainment. Mga kabagting, ano ni padangat inyong mga mahinungdanon nga mga concern na guban pa o di ba ka mga pabagting. Ito nang basahon diha sa comment section ni gumana to unya mga kabagting o kabalkadas. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, partner sa Dnaco sa studio karon si Clint. O gingunman mga naka-duty sa transmitter o gingunman diha sa palpalan o gingunman sa bayaw ng mga transmitter side. O ang mga Bagting reporters nga andam na usab sa pagtunol sa mga balita o kasayuran. Danta dini sa tong pagpanag uban 106.3 headlines. Sa paglabay sa pipila ka mga gudlo mga kabagting ug kabalkadas og man mga natala o mga balita gikan sa BBC News Center. Dole, nagpahigayon ng sectoral dialogue aron nga palig-unon ang partnership sa mga employer alang sa mas maayong workplace. Nagampang headlines kapin sa 9.42 million yung kantidad sa smuggled nga sigarilyon na sakmit sa checkpoint sa Tukuran, driver na sa kote. Sa laing bahin pa sa mga headlines, lalaki palgang patay o adunay mga sama dinunggaban dito sa Mulave din ang kinatibukan nga detalye ni itong siren. Sa dugang pang mga balita, DOST9 gipalig-on ang produksyon sa bottled sardine sa Dipolog alang sa global market. Dugang pang headline sa mga balita, expired license nga armas voluntaryong gideposito ngadto sa Sindangan Municipal PNP Station. Sa dugang pang balita, 73 ka mga agri-fishery scholars sa Zamboanga City na kadawat og 20 mil pesos nga educational assistance. Sa Pikas Bahin, panday palgang patay sa kawit, mga bunog sa kalawasan, hinungdan sa kamatayon sa biktima. Og lakit na usab ang update sa kahintang salakat sa panahon kay Mindanao, apektado paghihapon sa localized thunderstorms. Di pa sa hiro ang bus, gusbat, human ni Gibanga sa driver, ngantos nakaparan ang bako. Sa Upper Pulacan, driver og pasahero landings, balay tambalanan. Headlines pa lamang kadto sa mga balitang angay na itong siren karong buntaga. Lakit na sab ang update sa mga presyo gikan sa merkado o ingon man ang mga kasayuran gikan sa BBC News Center ng Sunbay, Kabagting o Kabalkadas. Pwede po din ninyo nga mabati pinagis pag-download sa Play Store. Pangitaan niya ang Radyo Bagting app. Then i-download, humanyog download, pwede nyo ma-play dihang AM o FM. Mga kabagting ng kabalkadas, aniyan na ang ngayong sayran, Garong Buntaga.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
1: Unahon na itong update sa kintang salakad sa panahon. Kaya aron nga magiyahan ta, kung nun si makapiktar ka na ito, niining adlawa. Ay, sigun palagi. Mindanao, apektado pagyapon sa localized thunderstorm. Sa detalyes report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Dili paghihapon kita luwas sa pagbundak sa ulan karong adlaw na kung bahin sa Mindanao tungod kay do na paghihapon presensya ni localized sa thunderstorm sa nga kini ang magdalag mga pag-ulan sa matag karon og unya. Matod pa sa pag-asa nga bisa pa man tuod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon nga masinatiya sa akong bahin sa Mindanao apan kini wala nagpasabot nga purely ting init na gayod or kininga nindot na gayod ang lakat sa panahon tungod kay mubanos pagayod gihapon ang kalit nga pagbundak sa ulan nga dumanan paasab kana sa pagpanalugdog ug pagpangilat. Hinungdan usab nga padayon gipahimangnuan ang publiko nga sa higayon nga makasangati kusog nga pagbundak sa ulan gilayon nga maigmat sa kanunay ilabi na gatong nanimuyo sa mga low-lying areas or ibaka prone sa mga pagdahili sa yuta. Samtang ang habagat kini direktang makaapektara sa pipila ka bahin sa Luzon ug lakip na usaba niini ang Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, lakip na ang Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. Gawas sa mga kalit nga pagbundak sa ulan, doon na paghihapon usab mga pagpanalugdog o yung mga pagpangilat nga masinatian sa mga katawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga mga dapit. Posible paghihapon nga doon ay masinatian nga mga pagbaha o yung man pagdahili sa yuta sa higayon nga kinimulong tadugdugay ang pagbundak sa ulan. Samta sa pigasbahin, hangtod ni kasamtangan, palayon paghihapon nga gimonitor sa pag-asa ang usa ka tropical depression nga napaghihapon kinigawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasangpit nga bagyo nga nakasagilay sa gilay-on nga 1,990 kilometers sa may sidlakang bahin sa extrema northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 70 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 30 kilometros matag oras. Matod pa sa pag-asa ang kini nasangpit nga utang lakat sa panahon posible nga dili na kini makagawa sa Philippine Area of Responsibility ilabi na nga nagkaluya ang kini nga bagyo ug ingon man medyo nagkalayo na usab kini mao na nga dako ang ilahang pagtuo nga dili kini makasulod sa PER. Samtang sa pikasbahin usab hunas og taob sa pagadian city karong adlaw isip giyas to ang mga mananagata hunas og taob sa pagadian alas 5:22 karong buntag 2.1 meter ang giladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 12:03 ang takna sa udto 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaob pag alas 6:08 ang takna sa gabi 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas usab pag alas 11:52 ang takna sa gabi 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:39 sa buntag og musalo pag alas 6:03 sa gabi. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: Unta'y updates sa kaimtang lakad sa panahon nga nga usab nga planuhon ninyo mga kabagting kabalkada sa inyong mga lakaw ning adlaw. 106.3 ay mo kaligya kalimot sa pagdala sa inyong mga panagang kay aron nga diin na dili mabasa nga to ang mga hubon labi pag talagtag na nga to buhok. Oh, di ba ka kaya dunay mga higayon nga dali nagyugay tang mataptan sa mga balatian. Na sige luyahon pagpalig-una sa inyuhang panlawasa. Especially sa mga kabataan, mga kabagting o kabalkadas. Sa pag-usap-usap sa panahon, dala-usap sa pagkaluya sa inyong immune system. Ala palig-una kanuna inyuhang panlawas. O gani ana sa pagpalig-una ron nga diin mo lahutay tas unahan. Yan ang kahintang usab sa atuang panlawas at itong ikonsiderar. Di po ito magpalabi o sige o kanabitong bilar-bilar. Meron nga makalahutay pang itong immune system sa pagpakigbato kung galing. Ano na yung mga intruders. Dito ang mga kabagting o kabalkanas kay mga isagan na pingislango magod. Sa kausaban sa kahintang slakat sa panahon nga pa-usab-usab, tiaw mo na init kayo ni mong kalit o bundak. O magkapanghipos, asli nga kung nakay hinalay, magkabikos-bikos, ito dinagat. Niya paghuman, after mga why less than lang 1 minute ni undang, na nibalik na po doon init, di baka ka ma-action na nagkasapot, na nga relax lang. Ha? Muna sila yung magtawag o mga localized thunderstorms. Alas 5:16 na dinis itong pagbanaguban sa Pikasbahin. Ang mga balita usab gikan ni Bagting 28 atong sayran. Kining may kalabutan sa Dole nga nagpahigayon ng sectoral dialogue aron nga paligunon ng partnership sa mga employer alang sa mas maayong workplace. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. 106.BBC
3: Live Report. Naggahiusa ang 25 ka employer representatives sa usa ka sectoral dialogue na nagtutok sa Freedom of Association alang sa employer sector nga gipahigayon sa Department of Labor and Employment Condole Regional Office 9 pinaagi sa Zamboanga La Sur Field Office dito sa Chandler Sweats, Pagadian City, Baguhaylang. Ang galihuga nagdala sa tema nga Shared Freedom Amidst Diversity, a sectoral dialogue on freedom of association for the employer sector. Diin gihatagan og higayon ang mga representante sa mga employer nga masabdan o gisgutan ang mga isyu kalabot sa pag-organisar, labor rights o social dialogue. Pinaagi sa maong dialogue padayon nga gipaligon sa Dole ang social dialogue o labor management partnerships kauban ng employer sector aron makatugot og mas malinaw og hapsay nga lugar sa trabaho diin madungog ang matag tingog og respetado ang matag katungod. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting.
1: 106.2 FM. Salamat sa mga kasayuran gikan ni Bagting 28 og mga kaayuhan ang programa sa gobyerno og ahensya sa gobyerno nga angay nga pahimuslan mga kabagting og kabalkadas sa Pikasbahin sa mga balita tabukod das DOST9 do na pud sila ipalig-on nga production sa bottled sardines sa Dipolog alang sa global market bitaw kay kuno galing modto kag dakway sa Dipolog ang imong pasalubong nga pag-acquire kato mga bottled sardines katong nasa glass di ba so kani ang mga programa nga tong sayran gikan sa Bicol Center ni Bagting 29 Cirilo Nyotliraza
4: Live Report. Gipangunahan ni DOST9 Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maburang kauban si DOST9 Regional Director Rosemary Salazar o Provincial Director Noman Alhani ang Project Visit sa Dipolog Livelihood Distribution Incorporated kagahapong adlaw Agosto 11, 2025 highlight niini ang epekto sa intervention sa Department of Science and Technology kon DOST pinaagi sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kung gitawag ng setup isip kabayan sa Zamboanga Peninsula Regional Science Technology and Innovation Week 2026. Gilusad sa maong pagbisita ang 5 million setup project na upgrading the production facility of Dipolog Livelihood Distribution Incorporated na nagtumong sa pag-upgrade sa ilang bottled sardines production facility aron makasunod sa mga sumbanan alang sa export ready production. Pinaagi sa maong intervention nangandam na ang kumpanya sa pagpalapad sa merkado ug pagdala sa ilang bottled sardines ngadto sa international market samtang nagmungnaw sa bugdugang trabaho alang sa mga lumulupyo lakip ang mga inahan sa komunidad. Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Oto yung mga balita gikan sa BBC News Center nagdalas tong oras sa alas 5:20 na dinhi pagyapon sa pagbanaguban lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
2: Oras hatod kana nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan ka Capsule. Di karon dili na kay ko magpalpitate ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Sana
10: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patong hiyahayan ng lawas. Maglapag yun ko atong mga gulo yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa Family

0: kinis problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod kas pagpagula sa imong hugaw, o nagdaghanan na kaayo ang natabangan ni ini kay basta kugon lawas bas kugon. Sa biggest buy na sa mga kabagtingog kabalkadas, dili pa mga detalye, doon yung mga sugyot, laging i-oktaba kuno ang barangay o sangguniang kabataan elections. Diin na sumala palagi ang pagpaklaro ikan sa Office of the President nga ngayon una nga mautingkay, malili, matuki o makita sa Office of the President ang unod sa sugyot ay sa kining subli nga pagpa-oktabas barangay o SK elections. Kini ang tubag ni Communications Undersecretary Claire Castro sa diyang ipangutana kini kung abierto ba o bukas ba ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nga suportaran ang nga gipabanting subli nga pagpa-oktaba ining SK o barangay eleksyon. Sumala pa nga sa opisyal nga dili mamahimo nga muuyon gilayon basta-basta lang ang Pangulo o tanawon una niini ang nasangpit nga sugyot o gadin pagatunan ang mga detalye nga nanahi sulod ni ini. Mahinungdanon matod pang masabta ng hinungdan kung nganong adunay subli nga pagpa-oktaba o kung nganong gikinahanglan gini. Ini ang tubag sa nasangpit nga opisyal labot sa maong giingong pagpa-oktaba no sab sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Alas 5:29, ani na tas round up sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas. So, gahanay, hapsay. O, di ba ka, unsa pa'y angay ninyong pahiluna diha, samtang nagpadayon sa inyo mga gimbuhaton. Siyempre, kay graduate, o, gahatadapita na minaw ni mga takna, pwede raman na ninyong kusgan dahil magpadayon sa mga gimbuhaton. So, sugdan ta, dari sa ito ang pagpanaguman. Gumikan kay sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag, kapin sa 9.42 million na kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Tukuran, driver na sikop. Ang detalye sa report ni Kimberly Namuwag. BBC
1: Live Report. Nasikop sa kapulisan ang 41 anyos nga driver ug nasakmit ang kapin 9.42 million nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo atol sa joint checkpoint operation sa boundary checkpoint Puroknara Barangay Militar Tukuran Zamboanga del Sur alas 10 sa gabi ini adtong Agosto 10 tuig 2026. Ang suspek giila nga si Ronald ug residente sa Purok 1 Barangay Lanao Cagayan de Oro City Misamis Oriental. Atol sa checkpoint operation gipahunong sa mga awtoridad ang usa ka Isuzu wing van. Adunay color combination nga yellow ug blue, rehistrado sa giilang si Sarah Hadil o gimaneho ni Ronald padulong sa Lanao del Norte. Sa pag-inspeksyon sa sakyanan o pagberipikar sa mga dokumento ni ini, nakita sa mga otoridad ang pipila karim sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga makita sa gagmay nga siwang sa tubangan nga bahin sa cargo area. Tungod ni ini, ginakop gilayon ang suspek o nakumbiskar ang 60 ka master cases sa assorted nga mga sigarilyo lakip ang mga brand nga Busco o Green Hills. Base sa evaluation sa Bureau of Customs, ang ginatibok ang kantidad sa mga nakumpiskang sigarilyo, mukabat sa 9,420,000. Samtang suspek gidalang ato sa Tukuran ng MPS alang sa hustong disposisyon, ug ang mga nakumpiskang sigarilyo o isusuwing van gitugyan, ngadto sa Bureau of Customs sa Pagadian City alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell of M o Radio Bagting.
0: Nagang salamat sa mga kasayuran, gikan ni Bagting 28, diha kini sa lungsod sa Tukuran. Laga sige, padayon paghihapon ng mga accomplishments sa itong mga otoridad, muna nga ito pasidunggan, huwag itong i-congratulate ang mga nahimo ng mga operating team na ining nasangpit nga accomplishment. Sa dugang pang mga balita o kini ang nakahatag usab o kabalaka, may nalamang gumikan kay walay mga natalang nakabsan sa kinabuhi. O kini ang may kalabtanan sa usaka dipasahiro ang bus nga nagusbat human nga ni bangga, gibangga sa driver ngadto sa nakaparadang bakho sa Upper Pulacan. Driver o pasahiro landing sa balay talambalanan gumikan sa giingong pagkapalyar sa brake niini. Atong sayran ang report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
2: Live Report. Gibangga na lamang sa driver ang iyang gimaneho di pasahiro ang bus nga nagdala sa plate number akon sa body cab number nga 10312.

0: ngadto sa paradanga bakho sa pipulakan labangan sa mga deser humay kinigingong ni Palyara ang break samtang naglatas palugsong nga bahin sa mga lugar pasado alas 2 ang takna kagahapon. Hinungdan nga dali kining girespondihan usab sa mga awtoridad human usab nga gusbat ang nasangpit nga sakyanan og isip pa resulta dali usab nga gidala sa balay tambalanan na ang driver lakip na usab niini ang iyahang pipila ka mga pasahero human kining nga nakabaton og mga samad og bunog silang kalawasan human sa mga eksidente. Nahitabo ang mga aksidente particularmente sa may tulay nga bahin nga padayon ang construction niini. Ang driver sa nasangpit nga bus kini ang giila sa pangalan nga si Riniboy Sibalyos o Mambong nga residente sa Rizal sa Zamboanga del Norte. Dugang pang nasayra sa news team nga nasangpit nga ripasero ang bus ang gikan kini sa Dipolog City o paingon kini sa Pagadian. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, kalit matutpak kini nga nawatan or nipalyar ang brake nga may hinungdan nga nilahos kini padulong sa tulay o gagibangga na lamang sa driver nga ito sa kaparadang bakho aron nga wala na'y maangin pa nga laing nga mga motorista o kinabuhi nga makalas. Swerte na lamang tungod kay ang mga driver lakip na usab ang mga pasahero niini bisan mamantood dunay niya pipila nga nakabaton og mga samad sa kalawasan apan walay kinabuhi nga nakalas og pahimangno na lamang usab ngadto sa mga motorista nga sa higayon nga muagi sa may apopulakan labangan sa Buanga del Sur so taon na gadayudaan ang ilahang kining mga sakyanan adeser nga mudulhog paingon sa palugso nga bahin tungod kay sagad kini malambigi sa disgrasya human nga ni parliar ang ilahang mga brake. Bagting 17 Flores sa FIMA sa BLFM o Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting. Tinood gina mga kabagting og kabalkadas kanang lugaraha grabe og makaingon ta nga gikan magud na siya sa gikas babaw dulhogon gyud kayo. So adunay mga higayon nga malambigit dili lamang nga mga gagmay dagop pro kasagaran gyud nga mga truck, mga bus, mga wing van moy mamahimo nga malambigit nga dos disgrasya dihang dapita benang nay mga slow down og diin aduna gyud mga pahimangno. Pero ang ato lang isugyot no kay labi paggatong mga magbiyahe og lagyo. Alam bitaw magbiyahe nga moagi nga na sa mga nga lugar. Especially katong mga gikan sa uban pang mga rehiyon nga mulatas ni anang maong bahin. Kadi pagin mo hingpit na maabot ni anang mong area ha, mas maayo sigurong mukanaog saan mong i-check sa nang inyo mga sakyanan. O di baka ka na labi pa ang mga brakes kay taas-taas gud ang biyahe. Anya paghuman gawas nga taas-taas syempre sa kadugayon og dagan sa mga sakyanan pribado man og pampubliko una mag-init nang inyo mga brake diha inyo mga lining uban manimaho na manggali oh i-check din pag may time masino niya og sa tung pagpadaga na bitag okay pa oh dayon na yung gidigitugot nga din kana inyo mga sakyanan nga mukalit lang mo og sakay nga din inyo ma-check although do na magi mga checking nga mahitabo sa dili pa palargahon pero basin dayeg nakaligtaan kasinig na kalimtan. Oh, may nalamang gumikan kay way kinabuhi nga nakalas. Agawas pa ni Ana at least nga natong maunga panghitabo is wala po ni nakapagan o guban pa nga mga propiedad o kinabuhi. Na magmaampingon mga kabagting o kabalkadas pag-agi dihang mga eryaha kay diris mga dapit nga sakop sa Zamboanga Peninsula dagahan gid kini mga dapit o area nga prone ngadto sa aksidente. Motor man, di pasairoan, da four wheels, six wheelers, 16 wheelers, uguban pa mga wheelers. Di ba? So, kinahanglan gid nato nga ato nang ikonsiderar na ito matagkaroon gunyas itong pagmaneho. Sa pagmabas, di pasairoan ba, uguban pa. Di ba? Para aruang ng safety sa driver, lakip na sa mga pasahero, di ba kas mga sakay, masiguro. Alas 5.31 is na mga kabagting o kabalkadas din itong pagmanaguban. O gapadayon tas pagtunol pa sa mga balita. Anitas lungsod sa Mulave. Pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly na muhang. Follow up kining maong panghitabo. Gumikan kay may kalabtanan kini sa kalalaking na palgang wanay kinabuhi. Ganun ay mga samad dinunggaban. Ito sa Mulave mga kabagting o kabalkadas. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report. palgang patay ang usa ka lalaki nga adunay mga syama dinong gaban dito sa Purok Paglaom, Barangay Mabuhay, Mulave, Zamboanga del Sur. Niadtong alas 2 sa hapon, Agosto 10, tuig 2026. Ang biktima giila nga si Cristy Tuto Lopez Subsuban, hingkod ang pangidaron. Ulitaw mo mag-uuma og residente sa Purok Kasadya, Barangay Mabuhay, Mulave. Sa pagresponde sa mga pulis, ang biktima ana naghigda sa kasagbutan ug adunay makita nga mga syama dinong gaban sa iyang likod nga bahin. Nasayran sa inisyal nga investigasyon nga si Ernesto Polmones, residente sa maong lugar, giingong nangita sa iyang baka nga nanibsib sa palibot sa dihang aksidente niyang nadiskobrehan ang bateng lawas. Dali kini nangayo og pakitabang sa mga residente ug ipahibalo gilayon ang mga opisyal sa barangay. Padayon karon ang follow-up investigation sa Mulave Municipal Police Station aron mailhan og madagpan ang posibleng suspek, lakip na ang motibo sa maong insidente. Bagting 98, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Sa matag mga panghitabo nga natala dinhi sa atong dapit ug bisan gani sa silingang mga dapit, wag itay lang ipanghinaot nga diin maangkon nilang hustisya sa ilahang gidangatan mga kabagting ug kabalkadas. Pinagi ka na sa kuan na ligon nga pagpakigutay kung galing nga dunay mga nakamatikod sa pagpakigutay nga to sa mga nag-imbestigar ng mga otoridad. Sa pigasbahin sa mga balita, panday balgang patay pod sa kawit nga bunog sa kalawasan, mga bunog sa kalawasan hinungdan sa kamatayon sa biktima. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay. 106 BBC
3: Live Report. Palgang patay ang 60-anyos nga lalaking panday nga residente sa Pagadian City. Alas 10 sa buntag niadtong Agosto 10, 2026 sa Purok Bacau e Barangay Kawit, Pagadian City. Base sa inisyal nga imbestigasyon, gireport nga lango sa limnong makahubog ang biktima ug naghigda daplin sa dalan sa Barangay Tuboran, Pagadian City. Pasado alas 6:30 sa buntag, hinungdan nga gidala kini sa iyang mga paryente ngadto sa Barangay Kawit apan dili na makasulti. Gireport nga namatay ang biktima alas 10 sa buntag, so wala pa siya madala sa ospital. Gipailalom sa post-mortem examination ang patayng lawas sa biktima o sa inisyal nga pagsusi. Nakitaan ang mga bunog sa iyang mga tuhod o siko. Matod sa mga residente sa lugar, katapusan nilang nakita ng biktima alas 11 sa gabi nitong Agosto 9, 2026, o giingong nakainom sa ilimnong makahubog. Nagpaabot na ang Pagadian City Police Station sa pinal nga resulta sa post-mortem examination. Aromatino ang posibleng hinungdan siyang kamatayon. Gidalagilayon ang patayng lawas sa biktima ngadto sa usa ka punerarya alang sa pag-imbalsamo. Bagting 27, Daryl Kat, AI, sa Bell FM o Radio Bagting. 106.0
1: O ito yung mga natala, gikan usab sa follow-up ng mga balita sa Pagadian City. Samtang sa pikas bahin, expired license nga, kuning expired license nga armas. Take to. Expired nga lisensya sa saka armas, voluntaryong gideposito nga doon sa Sindangan Municipal PNP Station. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. BBC
4: Live Report. Voluntaryong gideposito ngadto sa Sindangan Municipal Police Station ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga expired na ang lisensya isip kabahin sa surrender and confiscation of loose or expired firearms operation Consacleo. Sumala sa report nga ang asawa mismo sa tagiya ang personal nga mihatod sa mga armas nga gipanagiyahan ni Corporal Jeric Pandog Pinia Redondo, 29 anyos, miyembro sa Philippine Army o residente sa Barangay Golio, Sindangan, ngadto sa Sindangan Municipal Police Station. Pasado alas 4:30 sa hapon niya doong Lunes, Agosto 10, 2026, aron voluntaryong i-turn over o gideposit ang maong armas. Ang pistola na karehistro sa ngalan sa Yambana apan wala kini bala sa panahon sa pagdeposito. Nasayran nga ang rehistro sa mga armas na expire na niadtong Agosto 23, 2025 o wala na kini marenew pa sa tagiya. Gidawat ang armas sa Sindangan Municipal Police Station alang sa safekeeping o hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: O to'y round 2 sa itong mga balita sa Zamboanga Peninsula, mga kasikbit ng mga dapit ng mga balita ikan sebuatan sa kapulisan. Alas 5.42 na, kabagtingog, kabalkadas.
5: Nagpaminaw kamo sa Lano, sa Bantingan.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid. Sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: MC1 Hardware.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
13: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
14: Sa team

0: Rádio Bagbaquim.
1: Nang paminaw ka mo sa lalo sa bantingan.
2: Dagan salamat, balik na din sa ito ang pagpanaguban, paghihapon sa Lanog sa Bagtingan, mga kabagting o kabalkadas, nining adlaw ng Miyerkules, pizza 12 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Yan, naka-standby na, gumikan kaya doon ay mga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo, mga kabagting o kabalkadas. Itong adlaw ng Martes, so mapadangat na ito ng mga kasayuran. Human na sa ilang changes, mga kabagting o kabalkadas. So muna itong sayuran sa update na to sa produktong petrolyo. O gadi, naka-standby na si Bagting 27, Daryl Ayaay. O napilay pagkunhod ni ini, o kunhod ba? O gadiin sa kasamtangan, pila na po'y precious mga nagunang mga gasoline stations nga diin na monitor sa Radyo Bagting og Bell FM News Team. Sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: BDC Market Report.
2: Good morning, Yang.
4: Yes, maayong buntag ni mo diha, Bagting 16, sige labi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dari mismo sa may Balintawak gasoline station. Yung mga orasa ito itunol ang kasamtangang presyo sa petrolyo karon, kundi na doon ay pagkunhod ng 4 pesos nga to 5 pesos kada litro. Karon na itong sayran, una kita sa Petron Santa Lucia, diesel 83.10 centavos kada litro, turbo 86.10 centavos kada litro, extra 76.10 centavos kada litro, SCS 77.10 centavos kada litro, o sakero 112.40 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Powered Gasoline 75 kada litro, you will save gasoline 74.50 centavos kada litro, you will save gasoline 82.10 centavos kada litro, o din mismo sa may Phoenix Balangasan, ang diesel 83.70 centavos kada litro, so per 76.80 centavos kada litro o ang premium 77.20 centavos matag litro. Mukha na kasantang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ayaay, ay sa Balatep o Radyo Bagting.
2: Ayan, mga kabagting o kabalkadas, ang rollback ng inyong nasinatian sa mga produkto sa petrolyo. Ang mga balita gikan sa merkado publiko, gipalihan sa kini sa maayong kabubuton sa Petron Vitamins Plus Iron Vitamina, makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan sa inyong mga kabataan o diba ka miyembros pamilya. Vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon og may edad na. Tungod kang Petron Vitamins Plus Iron Vitamina pang pamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops para sa mga nag-edad 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagganiang butika o pharmacy sa inyong mga napit. Alang sa dugang kasayuran kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. O gadi, nauban pas, nag-abag din nga itong tulumanon ng mga kabagting o kabalkada. Siyempre, ang buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bongga Peninsula, nagpahimangno sa mga mag-uuma. Siyempre, itong mga mag-uuma, ano na concern, ano na mga suggestions. O guban pa ninyo nga buot nga hatagan o katinawan sa niya, sila andam kay tagana sa paghatag pagtagad ni Ana. Pwede kayo ninyong makigutay mo ng silang opisina or maybe sa ilahang niya sa Bongga Peninsula nga Radyo Bagting, Radyo Bagting app, niya sa Bongga Peninsula page. O di ba kaha sa r9 at niya.gov.ph sa ilahang email o galakip na sub sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. Di ba kaha sa 0629-474-014 ang ilahang telephone number, mga kabagting o kabalkadas, para makapadangat magmaaksyonan gilayo na ang inyong mga mulo o reklamo. Nag-abag usap din ng atong tulumanon ang Petron Gasol Station. Nag-ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde ang iyaning anak. Alang ni ato mga gustong magpatubil mo palit og liquefied petroleum gas adto sa Petron Gasol nga mahimutang sa Barangay Santiago Dulce de Bim, ikaduha ni ini nga branch ana mahimutang sa Dalang Duterte sa Gatas Pagadian Dulce sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch ana mahimutang Dulce sa MC College ug adunay lain mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora og inguman lungsod sa Tukuran. Adita maglangay mga kabagting og kabalkada sa kidagan patang mga balitang itunol nga na kaninyo dinis tumpag panaguban. Og kini ato ang pag-asayran ang balita gikan sa BBC News Center ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan kay dunay 73 ka mga agri-fishery scholars sa Zamboanga City na kadawat og tag 20,000 pesos nga educational assistance. Takugi lang yung mag-apply-apply bitaw yung gagaw mga scholarship na agid na madawat. So Anita's report ni ini ni Cheryl Onyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
5: Nikabat sa 73 ka agri-fishery scholars sa Zamboanga City ang nakadawat og educational assistance gikan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa Office of the City Agriculture aron makatabang sa ilang mga galastuhan og pag-eskwela. Matag scholar nakadawat og 20,000 pesos nga financial assistance matag semester isip suporta sa ilang edukasyon og pagdasig nga ipadayon ang mga kursong may kalabutan sa agriculture og fisheries. Tumong usab sa programa nga maandam ang mga batan-on alang sa umaabot nga karera sa sektor sa agri-fishery og mapalambo ang ilang kahibalo og kahanas nga makatampo sa food production og panginabuhian sa syudad. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
2: 106.7 Radio. Salamat sa nasangpit nga mar nga mga kasayuran gikan sa BBC News Center samtang sa laing bahin. Gipahiluna na sa Department of Agriculture ang tabang alang sa mga mag-uuma o mga mananagat o mangingisda nga napektuhan sa gihiusang epektos tropical cyclone sa si Luis o Gamaymay o kining enhanced southwest monsoon o habagat. Sigun sa Department of Agriculture diin na kaandam na niini ang 110.5 million kantidad sa agricultural inputs sama sa rice, corn and vegetable seeds. Gawas niini maghinusab ang National Food Authority kon NFA og 600 bags sa kining humay o kining palay milled rice para sa mga apektadong local government units particular na sa Ilocos Province. Diin naka-standby na usab ang Survival and Recovery Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council o ingon man indemnification sa mga insured farmers nga napiktuhan sa nasangpit ng kalamidad. Gimonitor usab sa DA ang presyo glihok sa mga agricultural commodities aron masiguro nga paigo ang supply o malikayan ang pagsaka sa presyo. Base sa report sa DADRRM nga may matod pa ni Kabat na nga dos na 197.2 million ang kantidad sa kadaot sa production losses sa sektor sa agrikultura gumikan sa habagat o mga nakalabay nga mga bagyo. Mukabat usab sa 7,989 ka mga mag-uuma o gagikan kini sa unom ka mga rehiyong apektado samtang ni sa kausab sa 29,592 ka ektaryang agricultural areas ang grabe nga danyos o gadunay 5,515 metric tons nga production ang nangausik. Alas 5:56 mga kabagting og kabalkadas dinhi paghapon sa tumpag panaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM Lanog sa Bagtingan. Ani sa tasa dili pa ang mga angay natong basahon ining buntaga. Ang resulta, standby o gilakip na ang mga greetings, ipahiluna niya. Sa pikas bahing sa itong nadawat, usap ng mga kasayuran, usap kabyuda ang kabsan sa kinabuhi man nga kinigiluba-luba sa iyahang silingan nga babae. Ang diin na sumalapan ng ilog sa iyang sling bag, nga dunay sulod nga 12,500 nga cash. Sulod mismo sa iyahang Pinoy-anan sa Purok 5 sa Barangay Rosary Heights 9 sa Cotabato City. Yan ang Martes sa hapon, Agosto 11. Sa taho nga gipadangat sa Cotabato City Police Office nga diin gadeklarag dead on arrival sa mga doktor sa Cotabato Regional Medical Center ang 61 anyos nga biktima nga si Lumbay Malo Dalmaob. Undiin siya ang gidala sa mga kapulisan o barangay officials sa diyang may responde kinis dapit na ito buwan. Lainisab nga nadakpan sa mga kapulisan o mga barangay officials si Normina Vicente Ramalan, 20 anyos, na mo'y nakapatay sa biktima o mo'y nidala sa iyang sling bag nga doon ay sulod nga sa lapi. Og lakip na ang bulawan nga sing-sing, sigun pa ni Captain Steffi Salagit, spokesperson sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga positibo nga giila sa mga residente sa Purok 5 sa Barangay Rosary Heights 9, si Ramalan, nga may responsable sa pagpatay ni Dalmaob. Sulod mismo sa iyang panimalay ni atong higayuna. Ilayon usab gami angkon ang nasangpit sa hatubangan sa mga barangay officials si Ramalan sa iyang nahimo nga krimen gumikan sumala pa sa iyang panginahanglan sa salapi. Nakadatini na sa police detention facility si Ramalan og nagatubang na usab sa tukmang kaso nga gipasakabato kanila. Alas 5:58 na mga kabagting o kabalkadas din ipaghapon sa itong pagbanag-uban ng resulta. Kinahanglang di malimtan, 887. 887 ang resulta mga kabagting o kabalkadas kagabi. Nyato na ning good morning o ning ato ang mga nagpadangat sa ilang mga mensahe o maimbuntag usap sa itong mga viewers, ini mga takna. Maimbuntag din ni Amy Vasailahi, Luis Giudomino de Josefina, Juanita Cecil Calderon Tilaon sa Purok, Malinaon, Barangay Kulo. O, salamat and God bless. Arnel Noval, maimbuntag usap Merle Templado diha sa may Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City, Jeffrix Barbon Fuertes. Maimbuntag. Tercy Lascunya, Vanix Mucha Bamunga, Emblar Analine, Nogiman Nori Amor Prahis. Lakip na usap si Jonathan Tigo, may buntag. Juni Cuba, may buntag. Happy listening from Barangay Don Jose Dinas. Renil Relativo, may buntag usap. Listening from Barangay Lower Dimurok, Mulawe. Ayan, Jesselyn Bargayo, may buntag usap. Listening from Poblacion San Miguel, Zamboanga del Sur. Nagang kayong salamat sa makununayo ninyong pagpaminaw, mga suking tigpaminaw. O yan, duhara jud ka book page na pages. Radyo Bagting News, suging man na BBC's Entertainment, mga kabagting o kabalkadas, ang kinibitong ginagamit official mga kabagting o kabalkadas. Alam, you know, anin natasto ang itong ipaambit nga ng kaninyong mga pulong nining buntaga. Then, nasa 2 Timothy, ang verse is nasa 2 Timothy verse 2 or chapter 2 verse 23. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. Agus Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Dagang salamat o maing buntag. Kinatong tanan. Oras, alas 6. 106.3
0: FM. Radio Bagbag. Ping.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:05 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbaktinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alas sa 7 natong oras sa Kabagdig Balgada sa kaninyong tanan maing buntag adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza Dosina. Sa bulan sa Agosto 2026, welcome. Kumusta sa tuwang at kinyuhang mga himutangan karon? O gayon man, mag-uban tahangtod na sa balasyet ng tagna sa buntag. Alang sa pag-tukis sa mga isyo nga doon ay kalabutan ng katilingban, kitang tanan magpakabana Kabagdig Balgada siya. Sa ganun ay maing buntag sa mga sokindig paminaw, sukat pa kaniyang tuhantod garon na nagsunod paghihapon sa programa sa Radyo Bagting Subal FM. Hindi nyo nabata sa AM karon, wala gihapon sa FM lang sa taha. Kaya na pa ay technical adjustment ang gipahigayon ng among AM mga Kabagdig Balgada sa Radyo Bagting. So now na kita sa 106.3 mabati, no, magdungog. Anyway, kaninyong tanan sa muang mga pinanggang tigpaminaw sa matag kalungsuran, yung ibaka direksyonan sa pagadian, labi na sa mga mag-uuma, mga drivers, mga negosyante, mga trabahante sa mga empleyado sa gobyerno, mag-uban pang hutong sa katilingban nga nagkamonitor kanong buntaga, good morning kaninyong tanan na. Alaw sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o diba ka mga katuyuan, pwedeng ipadangat direct on text line 0938-2077-614. Atong usbon Kabagdig Balgada sa ngatong text line 0938-2077-614 muna itong text line. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagting o diba ka mga katuyuan. Ay na mo paglangan og text diha aron ato mahatagan og pagtagad ato mapabagtingan kuno galing aduna mo no mga mulo no mga reklamo ilabi na kuno galing no nakahatag kinig perwisyo diha sa inyong komunidad ang usa ka problema Kabagdig Balgada sa alas 6:09 natong oras dire paghihapon sa tuwang at tulumanon sa kahanginan paspasar sa adlaw no bago lang tagalunes Kabagdig Balgada bago lang tanin tabok sa buwan sa Agosto karon kay nahapit na ta magtunga-tunga di ba. Pizza dose na good ta. Manag-iingon nga kinahanglan giday ta nga magdali usap no sa tuwang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton Kabagdig Balgada sa kaya aron usab nga dali ta to nga mahuman ang unsa man ato mga gimbuhaton matag adlaw no dili ta maglangan-langan aron dili mausik ang adlaw Kabagdig Balgada sa. Anyway, sa tuwang topic ko karong buntaga, no, subong panandungon tungod kay kagahapon doon na sa disgrasya nga nahitabo dris may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, ang pangutana sa mga katauhan, hangtod kanusa, no, kaha nga mahitabo, nga kanibang wala mahitabo nga disgrasya nga dihadapit sa may Upper Pulacan, Labangan, kanang ongoing nga construction sa tulay Kabagdig Balgada, no? O gini ang mga pangutana sa mga katawhan, pero ang pangutana, ang tubag, kini ang makatubag ni direkta, maurag yun ang unsaman. Ang ato ang kontraktor o lakip na usab ang district engineer sa DPWH. O, ipabagtingan na ito. Kuwata masayop si Squaro, be pleido ato ni Muser, oh, sa DPWH, no? O Quaro. Basta, nakalimot mo kung ni Mr. Oy. Atong district engineer sa DPWH, no? Manghinaot ang imonitor in town ng dihang dapita kay lagi, no? Daghan kayo mga disgrasya dihang kining mga sakyanan di sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Diba? Sukad nga unsaman. Sukad Kabagdig Balkadas nga gisugdan o construction o kining pag-ayo kanang tulayan dihang dapita maingon og sukat pa man sa una pero mas ming worse magud karon sukat nga gi ongoing ang construction dayon pwede nga i-require na ninyo sa inyohang kinsa man ang sa Genesian builders no nga butangan na diha og kining kanusa mahuman na sa inyo ang tarpulin kay wa gyud blanco gyud kayo di ba wa gali nakabutang din na pilay budget anang kuana anang tulaya. Nag-iingon ba nga, ang matod sa kuwa, transparency. O doon ay transparency ang tanan. Transparent, bagod na. Huwag man ito ang gibutang pili kantidad. Huwag po gibutang kanus amahuman. No? So, expected gayod nga hantod sa musunod na pang mga adlaw, Doon na paghihapoy mahitabo nga disgrasya dihang dapita, di ba? Taas man guna siya nga dulhugon. Ayon man, no, sa tuwang mga sakyan na, sa tuwang mga drivers, sigurado ninyo, I'm sure di naman gyud mo do kining bag-ulang nga nag-agi anang dalaan na. Sayod na gyud sa tanan ng mga driver halos nga pag-abot sa Upper Pulacan, taas gayod kaayo ang lugsungon, di ba? So dito pa lang isa ibabaw nga bahin daan, hunong mo dito ipang-check na ang inyohang mga kining brake sa sakyanan kung mukupot pa ba na, no? Kaya ang mahitabo manggod, kung galing lagi dili ma-check ninyo ang brake sa inyong sakyanan, ya taas ang lugsungon, so diha gyud dapita kabag digbulkadas, posible nga mupalyar inyong brake, disgrasya gyud ang labas, di ba? May na lamang kay kagahapon wala intoy kinabuhi nga nakalas, dili susama ni atong nasundan, no, nga duna gyud usa ka kinabuhi nga nakalas kabag digbulkadas, di ba? At may na lang pod kay dili ratulon tong driver sa rural bus kagahapon, kay kuno galing ratulon pa to, nako, lahos gyud siguro dito sa ahadapit mo lahos, no? O gingon man, swerte nga dunay backhoes da plane, anan atungas dalan rather. Kay walay backho, dito niya ibangga sa concrete na delikado pod, no? Itong konkreto nga simento, o diba ka, malahos dito sa ubos nga bahin, so mahitabo kabag di kabalkadas, posible nga daghan pang mapagan, di ba? So muna, o diba ka ha, kung ingon ana man lang galing, sige bitaw o dunay madisgrasya dihang dapita, di ba? While ongoing ang construction, why not nga i-reroute na lang sa nang dalan? Dili sa da paagian dihang dapita. No? Kanan dia sa may Upper Pulacan? Why not gidili sa na paagian ang tanan ng mga sakinan dito muagi sa Aurora, lusot sa Tukuran? Oh, kadito sa ning kasamtangan dito man mulusot ang mga dagkong sakinan. Ang mga gagamay ang sakinan o gingwan, pasero ang bus raman diring dapita. Kinani manggod, ongoing ang construction, ang kagahapon gani, o alas 4 pa lang, wala na'y trabahante. Sa dining trabaho ada na pita? Tinood gitong giingon ni Tatay Benedicto Humawid o Humawan nga ang mga tao diha na pitas tulay, gasigilag lingkod matod pa, walay trabaho. Nga ang gobyerno may gaswildo. O diba? So, awag na to, no? Nga kung mahimo, paspas eh. Kahapon lagi, wala pa alas 4, wa na'y tao ato nakita, nga galihok dito sa tulay. Hadlok, baka ito nga tungod sa disgrasya or unsang pagkahitabua. So, muna kabag di kabalkadas, no? Ang usak ka aksidente ba nga di gina ito matag-an, di ba? Mabitaw na sigitag balik-balik dahil sa kahanginan. Sa ito mga drivers, nga ipang double check daan ang inyong mga sakinan, adeser nga mo larga, adeser nga mo biyahe, di ba? Amping sa kanunay, ilabi lang nga sa mga repasero ang sakyanan, nga daghang kinabuhi ang gidala, sus, maganit na lang gyud. Kay wag yun din tao'y kinabuhi nga nakalas kagahapon. Bahala lang dunay na nga angol, di ba? Dunay na nga samdan, importante buhi ang tanan, di ba? Permatod pa to ni sa tuang ZSPPO, sa tuang kasukapulisan, ma-update ra sila mahitungod sa kahimtang sa driver every now and then, no? Kay padayon manigod ang driver o ingman pasakatong lain pang unom ka pasahero nga nagpaalim sa Balay Tambalanan, no? Pito man sila kabuktanan nga nangalandig sa Balay Tambalanan kabag di kabalkadas, lakip na nini ang driver. So, manghinauta nga wa nay aksidentes kadalanan nga madisgrasya sa Upper Pulacan, no, kanang ongoing nga gihimo nga tulay kabag di kabalkadas. Kay luoy ba, no? Luoy ang mga maingon taga mabiktima, malambigit sa disgrasya, sakyanan, ang samot ng tao, di ba? So, mauna kabagdig kabalkadas. Alas 16 na itong oras, no? So, aha pa ba napita, doon ay mga sagad malambigit sa disgrasya. Diripod sa may bulanit, oh, di ba? Kanang tulay po di ana. Matingala ta ba? DPWH, No? Didugay gyud kayo mahuman. Dili gyud pwede mapaspasan sa mga kontraktor. Di ba? Labon bitaw pag-abot sa budget, dali kay mukuha. Unya pag-abot sa ting trabaho, paggang dugaya in tawon, oy, di ba?
1: Mula ban sa katawhan, pagdapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Aside ang kabag ni Gibalgadas, no, sa DPWH, daghang yung kakulangon po doy. Aside bitaw na ining pag-follow up sa ilahang mga projects, kining paggamag mga tulay, o oh, kining tawagan na, pag-ayo sa mga tulay kabag ni Gibalgadas, doon na po yung mga lugar nga wala po isakto nga mga signages gikan sa DPWH. Oh, dagkog pundo ang maong nga buhatan pero ambot lang aha na punta ang pundo nga nun dili makahatag og sakto nga mga signages.
2: Radio Magbating.
0: Alas 18 na itong oras, sa dili paghapon sa pagpanaguban, kagahapong adlaw, daghag na nga suko, no? Katubitaw, nag-isigo tagabag Kabag de Gabalkadas, sa mani oy. Kabag de Gabalkadas, may tungod sa unsa man. Ito bang ayuda? Itong, ewa? Dagag na nga suko. Kaya nga no, kuno nga, ang tuang kining pag-isgot di ani, mura daw o dili tapabor, nga adunay ayuda nga ihatag ang gobyerno. Di ba? Ngayon daw nga magbuota sa gobyerno, kabag de Gabalkadas, kung ang nahuna-hunaan nga programa sa gobyerno, ismaw kining hinabang. Oh, di ba? Amo ni ang ilahang sagad ng mga komentaryo, mga kabagtig, mga kabalkadas. At lantaw-lantaw na ako ba, kinibita mga tawhana na nga suko, no? Kaya murag kato na yung mga tao nga naong o mga ayuda.
2: Radio Magbating.
0: Kato na yung mga tao nga tapulan mulihok. Tapulan maningkamot, nagsaliglag ayuda.
2: Radio Magbating.
0: Anong masuko man in taon mo, oy? Kung sa inyo ang lantaw nga dili ko paboro gayuda kabag de Gibalkadas, wala ko anang opinyon.
2: Radio Magbating.
0: Di ba? Kanong may ngong ko nga dili ko paboro nga mga sigilag hatag ayuda. Sumala kabag de Gibalkadas, usan hitabo sa tuang nasod. Ang tuang nasod, pagkang dakwag utang. Di ba? Musugot mo nga hangtod sa inyohang mga apo, hangtod sa inyohang nga kining sa mga sumusunod, magbayad sa utang sa Pilipinas kay pagkang dakua.
2: Radio Magbating.
0: The more nga mudako ang utang sa Pilipinas, the more nga masigilag pangurakot ng mga politiko.
2: Radio Magbating.
0: Diba? So inani ba? Manigingon nga mo ni nakasayop manggod sa mentalidad sa mga Pilipino kabag di Gibalkadas. Sige naman, tungod kay lagi, gusto lang magsigig ayuda. Wag atanaw kabag di Gibalkadas. Sige ang ayuda, programa nga dili pang malahutayon, kundili temporaryo lamang.
2: Radio Magbating.
0: Diba? Muna igingon nga kung gusto mo programa, well, kanang programa nga pang usaman, pang manahutayon, livelihood ang ikinahanglan sa mga tao. Ngano man, sa imo tagaan kag usa ka libo, di ba? Kaya itong isgot gahapon, usa ka libo matag bulan. Ang imong usa ka libo, kaya ni mo na nga gasto, budgeton o gasto sulod sa ka bulan?
2: Radio Magbating.
0: Di ba? Gani kagahapon kabag di Gibalkadas sa itong isgot, usaman, ang giingon sa gobyerno nga ang 1,000 monthly kinahanglan nga 200 pesos lamang ang imuhang magasto sulod sa kaadlaw, no? Dili pwede nimo nga ma-withdraw ang 1,000 nga kiningat ang tibuok 1,000. Dili pwede nga imong igasto. Kinahanglan kay doon na ragi minimum nga 200 pesos ang matag adlaw. O niya paghahuman, 200 o sa kalibo ra imong madawat sa usa ka buwan, dili ba kaadlaw ra nimo? Paghahuman, mora na imong ikasakit.
2: Radio Magbating.
0: Stila na lang yun. Nagpaila lang gining uban ng mga tao kabag di Gibalkadas nga nao gayuda.
2: Radio Magbating.
0: Anong kamot mo, oy? Oh, ay mo sigig salig. Anong hinabang sa gobyerno? Kay pastilan. Muna giingon kabag di Gibalkadas ang ayuda daring dapita makapangurakot ang mga anak sa katungdanan. Di ba? Mamanggit na. Simpag, usaw nyo nag-alibay dihang dapita. Pagkahuman lagi, ino din mo, doon na mo'y utang kabubuton. Ang resulta, kamo mo'y gilotos niyong kagalingong mantika.
2: Radio Magbating.
0: Pangita ang magtarong nga lideres, oy nga kanabi taong dili, masig ayuda, instead nga ayuda ihatag, ang ihatag livelihood program. Oo, hinabang nga masunod pa pwede sa inyuhang mga anak. Di ba? Dagag programa pwede sa gobyerno, pero ambot lamang gayon.
2: Radio Magbating.
0: Oh, di ba? So muna, ay mo pagpahalata kon ugaling gusto mo gayuda, ay mo pagpahalata oy nga kini nga gusto gid mo nga magpasayon lang permi ba. Oo. Di ba? Sa kon nang gikaingon gabagdig gabalgadas nga nahitabo gani, kuay na gunyog pamasin ang mga badyaw, kuay ninyog pamasin ang kining mga PWDs. Ang PWDs naningkamot nga makapaunsa makakuhag in makabaton og income. Ang mga badyaw naningkamot mangayog piso-piso para dunay income, di ba? Binyahuman ang katong mga tarong ng mga tao kay magsigilag salig og ayuda pagpuyo mo ay.
2: Radio Magbating.
0: Diri na pita kabagdig kabalkadas makita manggod nakita sa tuwang mga kuan ba mga politiko ng mga politicians nga ah, okay mao ni weaknesses sa mga katauhan pag hinabang na ganyang hisgutan kwarta na ang hisgutan kangkang dayon ang kamot sa sagad sa mga katauhan.
2: Radio.
0: Dili kabalo mo balibad. Kay moingon dayon, oy kinahanglan ko mudawat ana kay kwarta pura nako kay nagbayad kog buhis. Tinuod man nagbayad kag buhis, di ba? Tinuod nagbayad kag buhis pero ang pangutana, no? Ang pangutana kabag di kabalkadas sa kantidad nga imong nadawat, pila kahay na kum o nakaukaw sa mga politician.
2: Radio Magbating.
0: Pila kahay na sulod sa ilaha nga bulsa ayha na buta na naabot sa imuha ang hinabang.
2: Radio Magbating.
0: Di ba? Mao man ay realidad diri sa tuwa sa Pilipinas. Oo, hatagan kag jutay nga hinabang paghuman ang dagko nga salapi tuwa sa ilahang lawom nga bulsa.
2: Radio.
0: Pangandam kay pag-abot sa eleksyon ipanghatag na pud sa mga tao nga di mubutar og walay kwarta. Bato-bato sa langit, tamaan, bukol, awon sa ba? O, di ba? Ano yung ingon, kabagdig, kabalkadas, dirita sa realidad. Dilita magsigig hisgot nining kinibitaw nga magsigilag salig ining ayuda. Eh, wag yun din tao ni, oy, oo. Wag yun din tao ni kahampusan ining ayuda, kabagdig, kabalkadas. Okay, raging ayuda kung ugaling, no? Kining matawag tag for emergency, no? For emergency, pwede. Pero pag maingon tag, sige na lagi ayudahan. Na, abot na lang, mangambot na lang ko kung asa mapunta ang ato ang nasod kabagdig kabalkadas. Paunsa mulambo ang atong nasod. O paunsa pod ka mulambo mismo sa mong kagalingon. Kung ugaling, magsige lang kagsalig sa hinabang sa gobyerno kay dili ka kabalo maning kamot.
2: Radio Magbating.
0: Anyway, alas 6:24 na itong oras. Dari paghihapon sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan. Oh, matod pa rin ni Kuano na Chirel na ayuda sa classic example of corruption. Sakto. Oh, makatapulan ng ayuda kay magsalig. Mauman, di ba? Muna yung uban kabag di kabalkadas. Mangindahay ning uban nga, oy, tabagay ko yung ayuda. Di ba? Panahon bitaw o gakini bitaw matingala bitaw to sa mga Pilipino, di ba? Kay kung ugaling, dili maka-appel sa ayuda, magbagulbol. Oh, i-appel sa ayuda, i-appel o ayuda. Ang mahitabo kabag di kabalkadas, magbagulbol na ragihapon ang uban kay gamay ra daw ang gihatag ng ayuda. Diba? Na pag-ahuman kapag di kabalkadas ang uban, ang saban, no? Ang uban, natungod kay magsalig sa ayuda, wala pa gani naabot, wala pa gani sure nga, doon ay release karong bulan na, tuag, nangutang na, kay mga niyog, bayaran na ako na, inig mag-release sa ayuda.
2: Radio Magbating.
0: Diba? Mamagin ni, oh, asa, kuning kuan be, patas, pakitae kuno kunin nyo, o kining wala mo nakadungog sa inyong mga silingan, ngayon na ang rason. Mangutang sa ta kay sa kumuabot nga sa musun adlaw kay do na may release ang ato ang kuan release naman sa tong ayuda do na gani kauban nato kabag di kabalkada sing ingon og kining dugaya pud sa agkuanoy dugaya pud isulod sa 2000 sa buwan sa Agosto ning kuanoy katubitong uplift program oh sa uplift program kabag di kabalkada di ba do nay mga katong members SSS nga kining below 20,000 ang suhulan di ba appeal sa uplift. Oh. Aus pastilan. Matingala ka kay kuno man pasultihon, murag si kinsang tawhana. Oh. Pag-abot sa kuan nakadawat man sa ayuda, miingon man og dugaya pud ihatag sa bulan sa Agosto sa 2000. Oy hoy. Kuyaw-kuyawan ta diri napita. No? Sumona ba? Kuning kinahanglan kabag di kabalkadas no nga okay ra gyud sa kuha personal okay ra gyud kun galing dunay ayuda pero dili ingon nga kanunay na lang pud nga mag-ayuda no abot pud mga congressman no kani mga congressman kabag di kabalkadas nga wapoy laing nahuna-hunaan kun dili masigilag ayuda aliman ka 11 to kabuok sila nagduso nga hatagan og tag 1000 ang binulan nga ayuda ang katong mga minimum wage earners oh tagaan daw nimo og tagto 1000 kada bulan so 12,000 sa sulod sa katuig, di ba? Kunya kay dili man ibulto kay monthly good. Tapos tilan gyud. Ay nako. Ay nako.
2: Radio Bagbag.
0: Alas 27 na tong oras, diri paghapos sa tanan ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumumo

0: kutit celebrity ka.
1: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na. Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulatan niyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: 106.2 Radio Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatawhan.
6: Alas 6:32 datong oras kabag ng kabalkadas diri paghihapon sa pagpanaguban bagtingan sa katawhan. Hatod kay nato sa kanunay usab sa GPM 88 International Manpower Services Corporation sa mga kababayen-an nga dere plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Kuwait ug sa Qatar ay nao paglangan pa. Adto na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, usa ka legal nga recruitment agency nga rehistrado sa Department of Migrant Workers. Ingon man nagtanyag libre o libreng

0: Yan samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, libreng paghuwag medikal ug libreng paghuwag passport. Wala na paglangan pa adto na sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Kontaka ang ilang cellphone number ng 0927-362-1908 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023 0962-211-6023 o pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPMT8 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Santa Lucia, no? Sa may Purok Riverside, Hamasula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alusay 34 na Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayobay Building, Lumbia, Pagadian ning abag usab sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang na ito nga gusto nga mga magpa-check up sa itong mga kababayanan nga nagpaminaw karon, pakikitain lang o bisita lang sa GPMT8 kining Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Kabagtig, Kabalgadas. Doon na sila yung mga espesyalistang doktor nga sigurado gayod nga maoy mutabang kaninyo aron nga mahatagan o katumanan o dining kayuhan ang inyong mga panghambin nga balatian Kabagtig, Kabalgadas. Ipangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Og lakip na usab Kabagtig, Kabalgadas, under sa iya ang HPV vaccination, pap smear, usab kini siya kaubigay ni ultrasound yung ipahigay o congenital anomaly scan. Og lakip na Kabagtig, Kabalgadas, lain pa mga specialistang doktor sa Camp Health, sila sa Dr. Gino Olam Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, si Dr. Wina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalia, general dentistry, o si Dr. Janine Aliponso, usaka pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:35 na tong oras, Kabagtig, Kabalgadas. Good morning, D.I. ni Yang Lee, or Yang Lee Mangilin sa may Puruk, Mangga, Pantad, San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning po ni Amy Vasaylahe. Good morning, Neri Resurreksyon sa Sinunok, Sinakaban, Misamis Occidental. Marley Templado, good morning. Matod pa niya ang sa effect anang renovation sa karsada. Nga taod-taod naman na, din ka ng mga nadisgrasya di halos break. Mana din kasige na po nag-agi. So meaning, aware na sila ang solution ana, checking just sa mga sakina na himularga. Sakto. And then about those ayuda, barato ra na para sa mga politiko. Mauman, sinsilyo ra kayo na para sa mga politiko Kabagtig, Kabalgadas. No, sa kunang ikaingon, speaking of ayuda, tagaan kag pila ra ikantidad nimo tua pila gibulsa sa mga politiko, di ba? Oh. Kasi pag usaw nila deny, mao na ginay kining nakuan na butang sa na kuan ba na patik sa alimpatakan sa mga katawhan Kabagtig, Kabalgadas, no? Iagi ra og ayuda ang tanan nga ilahang mga kinaukaw. Good morning po ni Antonio Dinglasa. Good morning, Kang Vanex Abamunga, Juanita Sasel Cardontelaon, Impalmado Tatski, good morning, Imbla Analin Mengbuntag, o sa tanan nga nagpaminaw karon dahil sa tuwang programang bagtingan sa katawhan nga nakamonitor sa online. Salamat kayo, Kabagtig, Kabalgadas. Basta ayuda lagay ang isgutan, ang mahitabo, muinit na yun ang pandungog sa mga pipila ka mga katawhan. Diba? Magpailar, yun ba? Diba? Sige. Padayon tas ng isgutanan karong buntaga. Oo. Tungod ka Kabagtig, Kabalgadas, no? Tungod kay, doon naman dahil nag-create si BBM na kinibitawang gitawag o uplan kontra baha. Diba? Uplan kontra baha. Mone ang iyahang kuan. Iyahaning gilunch Kabagtig, Kabalgadas, katong uplan kontra baha dito sa Metro Cebu Waterways. Diba? Iyang gihimo kay nagpahigayon kini siya o clearing and cleaning operations. No? So, masin pag unsaon, kinibitawang pagpahigayon ning uplan kontra baha, di ba? Mayingon mo nga tungod kay ang budget, gikaukaw sa gobyerno, gikaukaw sa usa ka politiko. Oh. Gikaukaw ang budget nga para unta niya na. Aside na Nakabagtig, Kabalgadas, no? Gawas nga gikaukaw ang budget nga para unta sa kining gitawag tag mga flood control, O kinay pong mga batasan sa natong mga Pilipino nga nagpasagad na lamang og labay sa mga basura, di ba? Usa po na hinungdan kun ngano nga panahon sa ting-ulan dunagyoy mga pagbaha nga ato ang masinatian tungod kabagdig kabalkada sa mga basura nga nakahatag nakabara diha sa mga agianan sa baha o di baka tungod kay napuno nag basura ang usa ka suba. Radio Magbating. Di ba? Mamani na hitabo. Oh, gawa sa flood control, budget sa flood control kabagdig kabalkada sa mga basura nga gipasagad laglabay ning pipila nato ka mga katawhan. Radio Magbating. Walay saktong disiplina kabagdig kabalkada siya. Muna giingon lagi nga sa gayon nga imuha gani panamastamasan ang kinaiyahan ay nalang gyud pagdahom kabagdig kabalkadas nga dili maningil kay moabot gyud ang panahon nga paninglon gyud ka sa kinaiyahan ug kusukusuhon gyud taman. Radio Magbating. Sa pag unsaon nimo og himog dagkong suba no pag kinaiyahan na gani maningil kabagdig kabalkadas na ay nalang gyud kay dili ka kapanagang. Radio Magbating. Doon ay mga kumpanya kaniadto, di ba? Katalikon nga kumpanya sa gobyerno bahin sa kining gawa sa flood control, no? Kining pagbawal ang pagputol sa mga kahoy, saktong paglabay sa mga basura, pero unsang pagkaunsaa, wala gipakawalay pagpakabana ang mga katawhan, di ba? Gapatuyang ang mga katawhan sa ilang kagustuhan. Oh, pagabot sa panahon nga naningil ng kinaiyahan, ang nahitabo kabagdig kabalkadas dito na nautingkay ng tanan. Oh, gibaha pabitaw, giulan og walay undang, gibaha dito nasuta nga ang flood kining gikawkaw ang kwarta para sa mga flood control og lakip na kabagdig kabalkadas unsa pay mga nadiskubrihan, di ba? Sa ingon ana ba? Unay giingon nga ang pagpaningkamot sa gobyerno kabagdig kabalkada sakto man ang gapahigayon kini siya uplan kontra baha. Oh. Kining uplan kontra baha, nindot ni siya kumbaga nga lakang kano man. Tungod kay malimpyuhan ang katong makasubaan nga gipanglabayag mga basura. Oo. Pero ang pangutana kabagdig kabalkadas, no? Kung hangtod asa kutob. Basin og kutob ra po ni sa launching pagkahuman kay wala po dayoy mga hugot nga monitoring or di baka wala giimpusar nga hugot nga balaod nga dakponto or pasakaag kaso tong mga kinsa mga individual nga masakpan nga patakalag labay sa basura. Radio Magbating. Di ba? Kay usa man sa ilahang kining launching sa uplan na kontra baha kay imuhang i-clearing o cleaning operations, limpiuhan. Imo makita sa mga hulagway kabagdig sa mga videos bitaw sa lugar nga ilang giadtuan kinindag ko ang mga dams, grabe, no? Ang mga graba kay kato na mabaw na ang kining asuba, di pagkahuman daghag mga basura nga nakuha kabagdig kabalkadas, di ba? Sumone ang nahitabo. Ang pangutana kung kini ba mulahutay, no? Mulahutay bagayod ning maong galakiha or sa sugod ra ni pagkahuman kay para mag pogi points lang kumbaga. Basta kay makapuntos lang, okay. Nanay gibuhat si Kuan, si Congressman, si presidente. Di ba? Mama ni. Oh, dapat kay kuno galing kay kining ginang taga glancing naman ni sa uplan kung trabaha. Hala sige, ipadayon na lang nato nino. Oh, kinahanglan nga kuno galing ang usa ka suba kay gilimpyuhan na. Oh, duna siguro ihugot nga monitoring nga dili na mabalik nga daghang mga basura pang makuha kabagdig kabalkadas. Radio Magbating. Nagingon ba nga ang ingon ini bitaw nga programa? Oo. Nagasto ang gobyerno og dakong salapi, di ba? Sa paglimpyo sa matag kasubaan, sa pagtukod og kining konkreto nga mga kining dagkong tulay. Pero ang pangutana kabagdig kabalkadas, pag human pod wala po yung maintenance na dayon, di ba? Wala na isakto nga follow up kabagdig kabalkadas pag monitor kung kumusta ba ang project, di ba? Ang nahitabo, nausik lang ang kwarta sa gobyerno. Radio Magbating. Alas 6:42 na tong oras, diri paghapon sa tulumanon ang bagdingan sa katawhan kabagdig kabalkadas sa tutusap ka nato kini sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nahimutan sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BAELS. ang Eliana Bibio College sa pribadong tunuhaan na panubos kayog tuition fee. Muna wala na rason aron dili ka makatungha, pwede po ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. Mao ka na ang Eliana Bibio College. Radio. DMC College Foundation, ala na itong mga ginikanan or mga estudyante, mga tinunan nga gusto nga mamahimong doktor. Ayon na pag-adto sa layo, sama sa Cebu, Cagayan de Oro, kaya na sa Zamboanga del Norte, ang DMC College Foundation, usa katulunghaan nga muhatag katumanan sa imuhang pangandoy nga mahimo kang usa ka doktor. Padayon ang ilang enrollment, o gingon man usab, ang ilang klase magsugod karong umabot September 7, 2026. Ang DMC College Foundation nahimutang sa may Santa Filomena de Polog City. Alas 6:44 atong oras, kabagdag gabalgadas. Padayon ta sa tuwang pagpanaguban karong buntaga, diri pag gihapon sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan, kundi in kabagdag gabalgadas no, ang... ato ang kumelek pagadian, no? Ang kumelek pagadian kabagdi gabalkadas ubay-ubay ka mga butante, rehistradong butante ang ilahang kining natala na itong nakalabay nga baguhay lang nga nahuman no, nga kinibitang registration. Oh. Giingon kabagdi gabalkadas nga ang pagadian City Kumelek, no? Ang kumelek pagadian nakatala og 154,000 ka mga butante alang sa barangay o sa guniang kabataan eleksyon. Wala pa ilabot ni ini kadtong mga gipang petisyonan kabagdig gabalkadas, no? Dagag mga ka, mga ning transfer dres pagadian nga nahitabo gipetisyonan sa barangay nga diin na sila nagtinguha nga mo transfer, no? Tungod lagi kay kinibang ang uban kay ningkalit lag ba sulbong dihang dapita. Ningkalit lang og tumaw nga dili gayod ingon nga residente sa mismong barangay sumuna nga gipang petisyonan kabagdig gabalkadas. So kining 154,000 ka mga nahrehistrong botante kadto na ning limpyo na ilang pangalan, wala na gi petisyonan kabagdig gabalkadas, no? So matud pa na ang kumilek mismo nagingon nga andam naman gid sila alang sa barangay o sa guniang kabataan eleksyon, di ba? Andam na sila og nagpaabot na lamang kuno galing kini mahinayon, no? So usad ni siya ka kuan ba timailhan ka bagdi gabalkadas nga diris dakbayan sa pagadian daghan gyud ay mga katawhan, no? Nga wala pa na rehistro ni adtong national election. Pero kun yung mga buhunahunaon kay sagad pud kining mga butante katong mga butante sa SK, di ba? Katong butante sa kining katubitaw nga na deactivate kaniadto kabagdig gabalkadas kay wala ka butar pila na ka kining higayon sa eleksyon, di ba? So ma-deactivate magud to so na uban nga napag nagapad activate og balik. Oh, nagparehistro og balik ba? So kining kabagdig gabalkadas, no? Ang maong gidaghanon, so nakahatag na usab og dugang, no, nga populasyon nga natala sa buhatan sa Kumelek, di ba? So pila nakaha ang total nga butante sa tibuok Pagadian City, no? Wala man nabutang diri kabagdig gabalkadas. Ato niya ning kuanon pamaraygan si kining attorney Jed Labrador. Oh, good morning nimo dia, sir. Pila ba ang atuang total naron kay tibuok ang butantes pagadian, sir, no? Kay giingon nga ang pagadian duna ni kapin sa 400 ka polling precincts, no, nga ilahang gi-validate alang nga posibleng gamiton alang sa sanguniang kabataan or barangay sanguniang kabataan election, no? So 400 ka polling precincts, ibay-ibay na gyud, di ba? So mao ni kabagdig gabalkadas ang ito ang kasamtangan karon nga gipanghimo sa tuang Kumelek dres pagadian kay matod palagi sa Kumelek Central Office mientras nga wala pa balaod, no, alang sa postponement sa barangay sa guniang kabataan eleksyon ang ilang buhaton kabagdig gabalkadas padayon gayon sila sa ilahang pagpangandam, no, padayon sila kay dako ang ilang pagtuo nga madayon gyud ang eleksyon. Samot na nga napa sa first reading ang gisugyot nga House Bill or gidusog nga House Bill alang sa pag-oktaba sa barangay sa guniang kabataan election kabagtig kabalkadas, no? So mao na nga magpaabot na lang ta kung mahadayon bagayod, no? Kay I'm sure daghan nagyoga kahinamhina mugtaman, no? Musugot mog sa dili madayon man ni o dili kabagtig kabalkadas ang barangay sa guniang kabataan election. Ang final decision niini narag yun sa kamot sa itong mga magbabalaod, di ba? Pero kung para sa kuano, sa kunang gikaingon kaniadto, mas maayo nga madayon oy. Ngano man tungod kay aron usab nga ang kuan ba? Ang mahitabo kabagdi kabalkadas adaw na nasa bag-o nga mudumala sa usa ka barangay. Oo. Pero kung sa inyong lantaw nga ang kanang barangay officials diha karon kay angayan pa nga mo kining mudumala dayon dili pa niya last term kabagtig kabalkadas, no? Then suportarig balik, di ba? Mo man na, ana ra ka simple. Kaya uban kay maingon nga ay na lang naoy, ay na lang idayon ang eleksyon kay sayang lo mailisan ang amuang barangay kapitan, ang amuang set of kining barangay officials. Aw kun dili mo gusto nga mailisan di suportarin ninyo mana ay kwarta o wala kay karong panahon na, no? Ang election karong panahon na kwarta hay man gyud. Wa kay kwarta ay nalang patuga-tuga. Oh? Dindo na dito gipagawas kabagtig kabalkada sa nga tuang kuan, ang atuang kumelek ug atong kapulisan bitaw kabahin ni atong kuan ba? Kabahin bitaw ni atong giingon nga kining mga ginadili, no? Atol sa adunay election or nakinangat ang election kining vote buying, vote sealing, di ba? Illegal campaigning or premature campaigning, pagpanghatag og regalo, kwarta, unsa pa to, no? Nga pabor ba to pa nga bugti sa buto, di ba? Naman to. Di ka tong pagpanuhol, pagpanghadlok, sa pa ba to? Daghan pa man to, di ba? Oh. Ang pangutana kapag di kabalkadas, daghan naman kayo na yung nangasakpan, di ba? Nga dunay, dayag naman kining adunay pinalitay og boto panahon sa eleksyon. Ang pangutana, duna bay napasakaan? Wala. Di ba? Yan naman. Tungkol kayo mo ingon nga, wala may ning reklamo. Pero pangutana, sa panahon nga dunay mga nang reklamo, unsay gibuhat, no? Dahil isang at nga reklamo, may ingon dayon nga, iagi pa og due process. Di ba? Mo man eh. Mo na kabag di kabalkadas nga ang mahitabo, no? Murara og kita gidula-dulaan sa mga kinibitaw nga prohibited acts sa kumelay kabag di kabalkadas panahon sa adunay eleksyon. Di ba? Kay mingon bawal mamalit og buto. Pero sa panahon nga naay nangahatag og kwarta wa man gidakop. Bawal ibaligya ang buto. Pero sa panahon nga dunay makit-an, wala lang. Kay moingon dayon, wala man nagreklamo, di ba? Illegal campaigning or premature campaigning. Kinigi kuan. Unsa bay tawag aning kanus sa ba matawag ning kuan? Kining illegal campaigning or premature campaigning, no? Panahon nga matawag ba ni siya premature or illegal campaigning? Kanang naka-file nag-COC pero wala pa gasugod ang kuano? Wala pa nagsugod ang kining pagpangampanya? Correct, ano, tama ba? Mabani ang kining kuan? Pasabot aning premature campaigning? Kining naka-file nag-COC pero nangampanya na ka nga wala pa yung dili pa campaign period, no? Pero karong mga panahon na nga wala pa yung filing sa COC, pwede pa magpatapok-tapok, tama ba? Correct me if I'm wrong, kasi naminaw karon ng mga kuan. Mga lawyer, good morning. Sa tuang mga personahe sa Kumelec, no? Tama, no? Matawag siya kon na kuan, kining premature campaigning, if ever humana og file og COC, pero wala pa gasugod ang kampanya. Pero karon nga wala pa kining filing sa COC, pwede pa magpatapok-tapok, no? Kay mo man ni nahitabo kabag di kabalkada sa matag barangay. sa pipila ka barangay rather than sa dakbayan sa Pagadian o ingon man sa ubang kalungsuran, no? Nga aduna na sila tapok-tapok kining giingon nga kapihan sa barangay, di ba? Kapihan sa barangay din pagahuman kay pagpanghatag og project sa barangay, medyo kuan mo gud ni siya. Pahumot nagkuan ba? Paingon na sa pahumot ng kining kuan kabag di kabalkadas. Pahumot effect na sa mga katauhan, di ba? Mabito nang uban kay ganahan nga mag-election na gayud kay ngano man. Tungod kay ang atoang mga butante, mga katauhan mao'y nabulahan. Kaya for example, kanang barangay giadto na ni Tampulana nga ni Tampulano nga dunay naglaraw nga mudagag mudagan o kapitan or barangay kagawad sa nagsingabot nga eleksyon. Pagasunod adlaw or sunod semana kay lahi na pud nga grupo ani ato nga barangay kay nagpahigayo na pud sila og kapihan or unsa na pud nga programa ilang gi-implement, no? Kay aron nga nagpakita pud siya hang interes nga mudagan og kining gakuan, mudagan og ini position, di ba? So kana, no? Normal ra na sa tuwa. Muna nga murag kini siya matawag og premature campaigning tungod kay wala pa may aning wa pa man siya naka-file og certificate of candidacy, no? Ayan na siya ta matawag og premature campaigning kun ugaling na file nag COC pero wala nagtapok-tapok nga wala pay campaign period. Pero kun ako bito sa Kumelec, no? Kung ingon ani man lang galing, apil ni nga idili oy, no? Kini bitaw maskin pa og wala pa naka-file og COC. Hugot po din nga idili kay kung sa taon manggod, nagpasabot raghapon kini siya nga premature campaigning, di ba? Nga nung, kay nga mutag, nga nung wala mo nagibuhat sa panahon nga wala pa layo pa ang kining eleksyon, di ba? Nga nung wala mo nagibuhat after ni adtong eleksyon. Nga nung gibuhat ni mo ni sa kwa naman, kung kanong saan naghinangat ang eleksyon kabagdig kabalkadas, di ba? Mabiyan ni ang kwa dapat mo itanawon sa Kumelec, ay pwede siguro ni i-revisit sa Kumelec ang ilahang guidelines mahitungod nining premature campaigning. Kaya para sa kuwa, premature campaigning naman eh, di ba? Hindi bitong nagsingabot na ang barangay or ang kining national local election. No? Wala pa, even though wala pa sila na natawag ta og naka-file og COC, pero kung galing doon na pagpanapukta, pagtapok-tapok dihang dapita, kape-kape, sabot-sabot, istorya, di ba? Unsa may imong hisgutan? Kung ikaw magpatapok ang tao, mugasto ka sa tapok, di ba? Unsa but pasabot ana niya, dili ka elected officials, di ba? So mga tao, may yun, mudagan ni siya ang posisyon, na siya'y danganan. Maana, bagay mga tao. So pwede siguro i-revisit sa Kumelec ang ilang guidelines bahay ni ng premature campaigning. Kay kung ugaling, kung ikaw tao, no, kung imuhag yung nagin sa imuhang panguna-una nga mutabang ka, after pa lang sa eleksyon, imo na nang gibuhat, di ba? After pa lang, imo na nang gibuhat aron nga ang tao di magduda nga doon na kay laraw nga magpapili sa pag-abot sa eleksyon, no? So nana, di kay mukalit lag panghatag og mga hinabang panahon nga kanusa nga hapit ng eleksyon. Na dere sa atua dere sa dakbayan sa Pagadian, ingon ini nga hitabo. Kapihan, visit-visit limpyo-limpyo sa barangay, di ba? Maghahuman kay unsa pa mga activity hatag-hatag o mga project. Oh. So kana, magtawag man nga premature campaigning. Anyway, ilaha po na. Ang Kumelec din bahala na kabag di kabalkadas. Kay kon lagi daghan og atog mga reklamo pero pag-abot sa Kumelec o day LG baka mga nga maghapog iagi lang tani og primo kuan kining due process ang tanan. Anyway, kabag di kabalkadas, no? Ang National Irrigation Administration ang abag sa tulumanon na bagtingan sa katawhan o lakip na usab kabag di kabalkadas ang Petron Gasol. Wala ko igong oras. Salamat sa pagpaminaw. Hangtod na lamang uwa pohon sa tulumanon na bagtingan sa katawhan alas 6:57 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Ngayon ang interest sa Pinoy sa aksyon o mga sugilanon sa mga bayani. Si Coco Martin karon, usa sa mga bida sa TV series nga si Gabo, kauban si Jolia Montes.
1: Maray ni Ron, maray nang naka-appeal sa top 10 sa Netflix. Anindot mangyod po siya mo dalag sa lida.
0: Yes, siya pag-director. Siya pag-idang bida.
1: Maray siya kaning copycat ni FPJ.
0: Yes.
1: Samtang sa Pikas Bind, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Glory to God na nasa 331,000 followers and counting. So congratulations to us. Let's continue to post, to share sa mga balita o impormasyon. And of course, good morning sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Karong mga orasa, good morning kaninyong tanan. Good morning ni Rebecca Unito din sa Mid Salib, sa Muanga del Sur. Kip na usab ni Ilame Sakin o ni Nova Ero. Good morning ni Ivan Alforque.
0: Hello. And of course, good morning kay Mommy G and Daddy Jason. Good morning kaninyong tanan.
1: And of course, sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM, good morning kaninyong tanan. And sa mga nangutana nga nawala tanadungog sa AM, dunay giayo gamay dito sa transmitter area. So yes, possible ug mapuhon makatingog na ta o maayo na to siya. Mawkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazon. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang putiya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na nakakay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware, Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch.

0: open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno Balintawa kapagarian City Branch, open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule, basta Kugon.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una. Ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Radyo magbating.
5: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
7: Hey gala, kumusta kayo ang buntag inyong tanan? Adlaw karon ng Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilaman sa nagunang radio station sa nagbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
8: Kaya subscribe sa rabotin mahigala ang kiguban kaninyos media. Oras nga tulumanon ang programang
6: Pulso sa Katawhan.
8: Sabay na mahigala, kumusta kayo ang adlaw ka tanan? Adlaw ng Miyerkules, ikanong Miyerkules sa bulan sa Agosto mahigala tuig 2026. Yung regular sa ganyang panglungso diri mismo siyudad sa Pagadian. Musta ka ninyong tanan mga higalaw? Wa ba kayo mga malit? Okay. Sisyon regular ka li? Di ganda malit?
6: Pulso sa Katawhan!
8: Okay. Lisod, manggod ning malit ta ba? Sugod nilang ta mga higalaw. Mga alas 9:30 na. Imo na lang na to nag-alas 10 ng sisyon.
6: Pulso sa Katawhan!
7: Patigod mo diha no? Kay... kaning mga kalihukan na nagsunod-sunod ng mga kalihukan sa city government, kaniyad itong miaging pitsages, ang jobs fair, yan, apoy ipapangandam nila katong mga kalihukan po nila kaning kabahin sa interagency. Kita na to dito si Engineer Vince Kipot may appeal. Dito po siya sa kaning provincial capital.
8: So, manin naka-nindot ni mga higala. So, gawas na lang na, ah. Dito sa panginisgutanan karon, labi na pag-hisgot. Mga higala, ining importante kayo. Unahon sa nato ng jobs fair na itong miyaging adlaw, pizza jess. Okay, nindot manggod kayo ni mga higala, magiging itong ginisgutan permanente kining panarbaho. No, kaya hugwa kay trabaho karong panahuna. Mga higala, matay. Pitigil isura. Lisod ka. Tanan, maglisod yung ka. Imuhang cellphone, why load? Kung wakay trabaho. Hindi ka pwede sigir kag pangayo, mga higala. Libakon ka kadugaya.
7: Kagat papasa. Muna, igingon nga ang PSA. Gipakita niya nga sa bulan sa June, misaka ang kining inflation. So, muna yung problema nga kinahanglan na yung kay trabaho. Kaya mag-usa mo nang sige lang kag suri-suroy. Ini ka birnes, pirtini mong laglaag. Sige, inom-inom. Muna, igingon nga usa sa mga major factors na ba nga nung nisaka inflation kining foods. So foods, pagkaon, na diha ang bugas o kanisudan.
8: Guwa kay kwarta.
7: Unya, guwa kay kwarta, lisod kaayo. Unya, kabalo ba mag usay partner na? Ilim nun nga makahubog. Suspastilan. Higit mo lang, samtang ang mga tao mo kaon, pas-pas mong inom, hangtod na lang mag-away na po mo diha sa kadaplinan. Sus, problema na po na.
8: Mag-away ka ba mga ikala mo trending mo gawas na mong pangalan sa pagadian nga di ba na binuhatag ka ng tarong bidaw trending mga ikala yango na slim nun makahubog o ingunan na manggaling ta mahubog di nalang yun ta mo inom
7: nalang mo inom pariya sa Amerikano ba na mupalit silag ilim nun, labi na og Sabado, Birnes, anak, kahit yung sweldo. Mupalit silag ilim nun, isa ka butilya, daghan ang istorya. Kontra sa inom, di, gamay ra gasto. Ang Pinoy kay lain man, pag ato birthday, mukaon, pagkabutirex na tiyan, busog na kayo, may mapahilis ane. Inom din, pagkainom, mag-away na din, mag-susunsa na lang eh.
8: Inom bagay,
7: uban mag-basay na lang gani.
8: O ginuna na imong mentalidad, ay nalag inom.
7: Hindi lang may inom, para makadaginot.
8: Para di madalahe, ginig-post ba nga, naikarambula, anong lugar ah?
7: Oh, niya, kasi may problema na ang mga namunuan, gikan sa mayor, vice mayor, hanto na sa konsyal. Nga naman, nag-atang ng mga opisyal diyas inyo ha?
8: Nga naman, ang opisyal mga higala, ang mga politiko, may naghatag o ilim na ninyo?
7: Niya, tanawin po din mo, basulo na yung kapulisan. Pero sa may himos mga ginikanan, nga nung mga babae diya, pilang anong oras sa buntag sa'yo, galaag-laag. Alam nga, alas dos, alas tris.
8: Sunod si Man, sunod adlaw, Bernis na po.
7: Manang nga, kinahanglan yun na itrabaho. So, successful kayong himo nga job sphere. Makita nato ito mga officialis sa siyudad na dito. So, nakita po nato katong giingon nila nga ang umaabot ng kongresman. Daghan po iyon nga, may tagmatinood na, no? May introduction man to dito sa Tigumagod.
8: Doon na tayo nabasahan mga higala nga sa tagmatinood nga. Doon ay kulbahinam karong Agosto 25?
7: Uy!
8: Kuya to?
7: Dinot na.
8: Pero kuan lang to, post lang to. Dinot na to, isgutan mga igala kay kuan pa mang guntugod. Dipindig madayon, dipindig na tinood ba to, or dili. Basta kay, atangi lang ninyo mga igala.
7: Naman din na patrending-trending.
8: Doon ay hulong-ihong, doon ay dakong, din siya dakong gubot ha.
7: Dakong kaayuhan.
8: Kaayuhan sa Sambuanga del Sur, matod pa, karong umaabot nga Agosto 25.
7: Uy, isa ka na, no? Isa ka na yung mga trending-trending. No?
8: Pero trending lang na.
7: Pero ay mo kumpiyansa ha, doon na po yung ibang trending nga tinood, na po yung ibang nga dili tinood. So, tanaw na to, magdipindi sa sitwasyon.
8: Dipindi sa kuan, dipindi sa panahon. No? Kaya, ayaw ka ron, ato sa nilakbitan, kidali mga igala, kay diha manggod sa social media, doon na yung mga nag-post, diha ba nga, anong Santa Lucia, mutaligsik lang, ulan lang gali, mubaha naman na yun na.
7: Manya, sa Manhattan po ito sa Manila.
8: Tanawang Manila ron.
7: Mga highly urbanized, kanang kita kung highly urbanized, tuwa dito nagbaha-baha. Ahama nilang flood control dito. Nga gitangag mas buaya.
8: Naanod, ilang flood control eh.
7: Sa Manhattan hitabo dito.
8: Pero... Unya,
7: grabe pigid ang kanin ko nang lutaw ko ng mga motor.
8: Pero tanaw na to mga higala unsay hinungdan nganong ni baha.
7: Mao na gid na ang panahon karon. Sa una panahon muulan magbunok og kusog ang ulan, walay mahitabo. Pero karon panahon na gumikan sa pag-abusar sa kinaiyahan sa mga katawhan. mao na ni ang trending karon, grabe kayo ang guba ang kinaiyahan mo ng kaligsik lagamay, baha-baha na.
8: Mabitaw to mga igala sa last na tong interview ni Pagidian City Mayor Samico, katobitaw ang nag-isgold siya o kadalanan. Katong, nagito'y uban gali mga higala nga, giputol ba? Ingon ang mayor nga, o ako'y magubernador. Di na ko mo simintog kalsada. Di man to mao.
7: Putol-putol man to.
8: Putol-putol man to. Ang pasabot ato mga higala, ang isgutan sa mayor, nga dili kay siya, dili kaayo nakafocus o siya magubernador, dili kay siya makafocus mga higala o magfocus sa kining gitawag na itong pagsiminto sa mga kadalanan.
7: O balance, yun na.
8: Okay, pareho anang nitabo karon mga higala. Gipang siminto, gipang bangag-bangagan, gipang buhuan ng mga bungto, diya mga higala, tanawa ang sinitabo sa atong kinaiyahan karong panahuna. Gamay lang taligsik, mga higala, tulo lang sa ulan. Baha na dayon.
7: Napay mga kasada, mga tulay, nga mahuman. Susunsa naman na, ay pwerte man, dugaya na na.
8: So, maunaan siya mga higala,
7: kinaiyahan.
8: Kinaiyahan, angeng atimano, nindot maning kalsada. Nindot maning ang kabukiran, mga higala, doon na insaktong kalsada. Pero, og pataka na lang kagbuslot, dias bungtod. Pataka na lang kagpamutol sa mga kahoy, mga higala.
7: Wala na po'y ayo.
8: Wa na po'y pulos mga binating gigsunan kay mahitabo na siya mga higala. Nga mo nang mulunop ang sintro, gumikan kay ang tubig dito sa taas.
7: Wa na mapugis mga gamot sa kahoy.
8: Kay wa na may kahoy.
7: Mo na nga, i-balance yun ni mo na kay infra, na pugay social services. Balance ba? Para sa giingon sa DILG. Nga kinahanglan balance ang imong budgeting. Di ba ni mo yun, ma-perfect nga hatagan ni mo tanag budget ni nga klaseha sa mga tao, mga sektor sa katilingban. Pero balance siya. Naakay para sa health, naakay para sa disaster, naakay para sa krasada. Napugay ka ng pagtanaw ni mo, giunsa ni mo pag-manage ang imuhang kaugalingon nga
8: panudlanan.
7: Plus, dungagan pa ang mga katawhan ni mo, ang mga trabahante ni mo, kay narabay usahay po nga trabahante nga nagpabuyag. Unyag di ni mo na badlungon, mugara na siya.
8: Wapoy mo badlong, ana. Mugara po na.
7: Pero, wala nagpasabot kung mubadlong ka, imo na na siyang gibirabirahan o maayo. Wala na siya. Namanggoy klase nga pagbadlong, na klase nga pagkomentaryo ni ma para ma usab ang iyahang pagkatao. Okay. Normal man guna. Imuhang, mayingon ba ng uban nga, di na to sa wayon ang atong kaugalingon kay maulaw tas katilingban. Na kung dili ka musaway si imong kaugalingon, inigtudlo lang ni mo ka nang tawhana, mauni siya ang kinaya. Pila katudlo ang nimbalik sa imo ha.
8: Hinumdo, madana sa gisgutan ni Kunsya Lance.
7: Mauna gisgutan ni Kunsya Lance nga, ang pagservisus katilingban, lagi usay nga di ma-perfect. Imuhang mga trabahante, lagi usay magpabuyag.
8: Hindi man gina-perfecto.
7: Di na ni mo malikayan.
8: Wagay perfecto nga operation mga higalas pangagamhanan.
7: Lisupod, og imuhang bisag naghimog dili maayo imuhang sakop. Mga tao diha, mga sakop, di nang gindi mo sa wayon. Kay, di na to sa wayon ni, kay madunggan sa itong kaatbang, ilahan ng gamiton, putol-putolo nila ng mga istorya na to. Para sa istorya ko ni Mayor Gord, putol-putol nila, para lang yun mahimong daotan.
8: Tanawa ko na, kuhaan na itong pagtulunan ng city traffic. Ang gisgutan sa mayor, mga higala nga, di mo manerbaho diha, di mo mutarong trabaho, ibalhin na magjute.
7: Pero sa may gito, himo nila, giputol-putol, ay.
8: Di, ang nahitabo, mga higala, kay, daghan naman ko kayong kulorom. Di, ang nahitabo, daghan kayong nangalakpan, kay, yung trabaho naman, kay hadlock, manibalahin ng zote. Siya.
7: Pareha, karon bagong trending. Naibagong trending ron. Gamay ra kayo nga komentaryo. Pero, ipadako, ipabalik-balik, kalikuliko, normal na siya.
8: Normal yun na siya, mga higala, kay, kinimanggong operation, na ay sakto, di man yun na, sakto tanan.
7: Hindi na ma-perfect mo tanan.
8: Hindi mo na siya ma-perfect.
7: Parihara na sa bunga sa usa ka prutas. Isa ka pungpung anak na yun ay bikil na isa diha. Sa imo pong kaugalingon, managsuon mo, ha? Usara mo ginikanan, managsuon mo, dungan mo, pagpuyo, dungan mo, pagtubo, hangtod na nangadagko mo. Lagi mo siwil diha nga lain ng kinaiya. Maura yun po na sa trabaho. Muna sa trabaho, yun. pag na ay dili maayo, kinahanglan imo na sawayon.
8: Oo. Oh.
7: Unsaon man pag-improve nimo, kung dili ka kabalo mo saway, pasi mong kaugalingon, oh. Maayo ka mo drawing, pero di nimo sawayon imong kaugalingon nga drawing, dapat nun eh, inani-inani. Oh. So, wala kay idea nga makukto. Kaya mo ito yung base sa experience na nimo dayon.
8: Oh, kaya di man kakakuha o pagtulunan, o huwag ka niya aging sayop.
7: Unya, o kanunay na sayop, tabun-tabunan nimo, dili na magsilbi.
8: Muna siya mga
7: tinahanglan nga pag naay sayop, imo yung istorya nga sayop na ikaw empleyado, sayop na yung gihimo.
8: Dili na mao.
7: Dili na mao. So makurek na dayon to siya.
8: Samtang sa Pikas bahin direta mga higala update o sa ta sa Pagadian City Infirmary mga higala sa nanindiha kay sahay lagi uban may isgot nga sam na inyo ang kwan woman may hospital.
7: Di man good hospital ang requirements para highly urbanized city ang sa kalugar. Pero ang gihimo ni Mayor Samico, nagtukod siya hospital dito sa Danlogan, magamay man ang madako. Pagkawala niya, humanay ang term, pagbalik niya, o gikaputan man o mga balagon. Manang girepair na po niya, gitarong na po. Mm-hmm. Karon gipadakaan.
8: So update ato pa, atong update paminahon sa kadali. Mga igala, gunsan na i-update sa Pagadian City Infirmary. Ingon man usab mga igala, nalakbitan po sa mayor nga, kinilaging mag-isgot taog, matutpaw, hospital ang Pagadian, pangutan na po niya nga, kamodian na may kagalingong hospital.
7: Kawa man po mo hini mong hospital, igura mo mo warang umang nga, ni sulod na balayan nga, hini mo na si Rilias.
8: Ito paminaon.
9: Katulog sa ba, nakita na mo nga, dito
10: talo
9: ko hospital sa
10: ano
9: sa expected
10: nga mahuman
9: to
10: mga mutadala ng hospital mga kuan siguro Elmer mga layo na siguro mga dua tulo ka bulan more or less makaabren na kita.
11: Okay. Mo na may addition to that mayor. Sige mo sila ingon good hospital. So, pwede na to ipaklaro mayor kung say development karon sa atong hospital dito sa
10: napabilik na lugaan. Muna, balik-balikon si panaway ng hospital.
9: Mo sila wala hospital.
10: Dayon, ako pumunta na. May na lang ko nakahimo ko hospital. 'Di ba? Out from nothing, out from scratch. Na yung hospital daw wag pangsyon, nagguba na lang. Akong girenovate na lang, gigastuan ako more than 15 million. Namalit ko equip po panahon sa COVID, more than 80 million na itong gigasto. Karon kanang two-story building, gigastuan na po ito, dool 30 millones. Oh. Ako pangunta na yun, sige mong panaway, das probinsya. Kanang hospital nga nabuhat na diha sa panahon ni Tony Cirilles. Di ba? Kanang hospital na ba? Tanan. Kung sa inyo nakita diha, panahon ng Tony Cirilles. Ako pangunta na, kung sa inyo nadungag? Kung sa inyo nadungag ng struktura din sa provincial hospital? Isa lang yun, nakita na ko, sakto na inyong observasyon. Ang inyong nadungag niya, 10th lang yun, ibutang sa gawas.
9: Wheelchair.
10: Wheelchair. Pero wheelchair, pila na kabok. Ang atong nahatang wheelchair, kabok siya, si Panaway, nga isa na ko na ihatag. Hoy, 300, hapit na 500 ka wheelchair, among nangahatag sa tanang barangay. Pamimuhumad, panghatag. Oh. Na, ano ba, manaway mo sa hospital, nga sige, may pagwapo, nagkikadako. O niya, ang inyo ha, namo mo yung nadungag. Nagkadako ba ang inyong hospital sa ang provincial hospital? Nagkadako o nagkagamay? Na isa ka building, gishut down na, katong mga private room, talang, gishut down na. Kanang building na four-story ninyong gigamit karon, be, subaya ko na ninyo. O sa man ang third floor o fourth floor, gigamit pa ba ng hospital? Gigamit ba ng hospital o gigamit ng himong opisina? Oh. Klaro, tanang tao, di man bugo, o kita man, gihimo na ninyong opisina. Monang wala na eh, kwarto, kasudlan ng pasyente. Gibutangan yung tulda. Mora na inyong nabuhat sa hospital. Ang inyong napalit, tulda na yun. Kaya ng 10. Okay, wala may room. Kaya gihimo ang opisina. Ngano'ng himo ang opisina ng hospital man na? Gidesign na siya. Kanang bilinga hospital na ang design na. Ngano'ng gihimo niyo mga opisina ang third o fourth floor? Ngano man? Eh para ang pasyente ibutang dito sa tent to sa gawas to sa dalan to kalsada na gihimo ang itulda-tuldahan. Looy kayo pati iganga. Upilay niyong budget din ha. Sa unang gigamit pa entire building. Ibigay mong 500 million niyong budget kuno diha. Ang karon yun ang gikuag do kandana gisira na tong isa ka building. Gamay na lang kanyang operation. Ang inyong budget ning gamay o parehas lang gyapon? Mora gyapon yung budget. Inyong operation katunga na lang. Kay klarong istorya, wa mo'y gidungag para magwapo ang ospital. Wa mo'y gidungag. Walay building ni dungag din ha. Walay improvement. Basta ang nakita sa mga tao niya, sukat ka mo'y gidumala. Ha? Ang inyong nadungag nagtukod tulda ra gyud tent gibutang tent mao ra ni bag-o diha.
7: So naay hospital. Pero klase-klase man gud ang hospital. Naay hospital nga ABCD og imutan lang na ABCD ra
8: pananglitan. Class A, class B, class C.
7: Class B, oh. Ibutan na lang ang class A katong yung tanang operation, major operations na. Then ang class B, katong dili gitanan operations. Pero nagya po yung operations. Ang class C, mo na to nga, katong ipang operahan sa class A o class B, pwede dito ni mo ibutang. Kaya, huwag mo na operahan. Lisa, pag-utruhan ba ni mo? Mo na nga, ang equipment nga naani mo, para rapo dito. So, magpaayo ka. Pareha ng Danlugan Hospital. Kanang Danlugan Hospital, tawagon niya po na hospital, pero dili lang ang operation niya nga, nagtuas siya sa pang-opera.
8: Dako ba, dako?
7: Oh, oh. Kaya na may mga daghang hospital gudis pagdian sa sentro. Tanawa na, minigtindog ni mo sa kanto. Dito sa tumoy, makita ni mo, hospital mo po na yung tumoy din. Makita-kita mo na mga dalan.
8: Okay. Kini mong good mga higala, di mong good kay pag-ut-ut ni sa mga negosyante ba? Muna siya pagtabang mga higala. Muna nga ang hospital sa pagadian tua dito sa Danlugan gibutang.
7: Oo niya, ang kanang mga tao nga taga Pagadian City, kaya Pagadian City man nga hospital. Humanog opira sa mga dagkong hospital nga magpaayo na lang, pwede na na dito. Kadaghan na itong mga amigo, mga kortahan, tuagan ni dito. O, depende na na lagi sa klase sa hospital.
8: Importante nga ang pagadian na yung hospital.
7: Unya, napoy tambal dito. Kaya na may mga, posible po kung na-admit ka, dili ka resitahan. Resitahan, may yung kapag resitas tambal, na ay tambal na yung city pharmacy ang pagadian.
8: Huwag mag-isgot, ay tambal. Na may libreng tambal city pharmacy.
7: Oh, makita ganin nato ng uban yan. Lain-lain o color na sinina. Ay. Pero wala panumbaling nga sa wala, importante nga taga Pagadian lang yung ka. Kaya lisod po doon taga Marcos man hindi. Lisod po doon taga taga Sirius Minya ba man hindi dili. Yung taga Pagadian
8: lang yung kay. Matagaan.
7: Oh, ang budget ana, taga Pagadian lang yun na siya.
8: Okay. Buhis man guna.
7: Oh, buhis
8: man sa katawahan sa taga Pagadian. Gibalik yung mga gunan siya mga higala ang laing pagpasabot anang naa kaning mga social services.
7: Giuli ni, gibalik ni nga to sa katawahan.
8: Gibalik lang ni mga higala ang uban, di man kabalong balik. Mayra man si Hipos. Sige mga higala, huwag kay balik sa mga katawahan.
7: Maghimo kag project nga, dali na mo borot imong bursa, lisod kaya na. Basi busungon ka diha.
8: Politiko, hayahay, butante, alaot. Ano ba?
7: Namirisig yun ninyo. Trabaho ang ginaglan.
8: Umitaw na, mga higala nga, balik tayo ng jobs fair. Trabaho yun ang nakafocus yun sa local government unit o pagpangimbitar o mga dagkong mga negosyante. Aron usab, doon ay trabaho ang mga katauhan sa pagadian.
7: Appeal man po na sa kuan good criteria sa DILG. O ikaw diha, ikaw usa ka mayor. Unsa may nahimo ni mo para ka ng mga tao ni mo na itrabaho. O dili kay magsalilig ayo na, dili man ma bisan gani sa Ginoo gani ang biblical word dito naas Biblia na kasulat. Lihok tao kay tabangan ka. Unya nag-ingon po dito ang Biblia nga dili kay magsigi kag hatag og pagkaon, di kay magsigi kag hatag og isda. Tudloan nimo ang usa ka tao unsaon pagpangisda.
8: Kini manggong naisulat sa Biblia mga igala, di manggo ni siya litra por litra.
7: Wa may
8: litra por litra di sa Biblia mga igala. So, kini gigamit mga igala nga sumbingay. Sa atong labaw magkagagahom nga ayaw tagae og isda. Subot pasabot isda mga igala. Sa manang isda. Pagkaon.
7: Sige lang pagkaon hatag. Tudloan ni mo kay...
8: Sa manang pingwit.
7: Naman na sa Biblia.
8: Subot pasabot.
7: Pag natagaan kag pingwit, tudloan ka sa pagpanagat.
8: Saon ni mo pag... Trabaho.
7: Saan niyo magpangisda?
8: Magpangisda. Saan niyo magpagkuha o pagkaon? Subot pasabot, o magkuha o pagkaon, trabaho na.
7: O, muna giingon sa Biblia, lihok tao kay tabangan ta ka. Ginoon ang istorya na. Lisod po ang Biblia o dili na pulong si Ginoo.
8: Lisod po, nga mga igalan, uban, supak ana nga.
7: Supak ana. So, muna giingon ni Mirsami ko, na job spare kada bulan. Para katong mga nakagraduate, dili na to sigihag away sa ginikanan, sige lang kang standby diha. Panarbaho dito.
8: Kanang job spare mga igalan, muna yung pingwit.
7: Muna
8: si pingwit mga igalag. Ato bitawang itandi sa Biblia. Kanang ayuda, muna isda.
7: Pero sa job spare, may kamatay, mahadlok mo mo mag-apply. Kaya basi di ko kabalo mahimong isumi. Ang akong hinimuan sa application letter, basik sa wayon. Tabangan ka sa piso o piso eh. Pagadian City Employment Office, tabangan. Kanang ingon ko si Engineer Vince Kipot. Tabangan niya.
8: Muna yung nakanindot niya. Nga, naay mo tabang mga higala. Di ka kay...
7: Wala na magtanaw ang kulor-kulor ng politika. Kanadeng tambal ng ipanghata. Kanadeng libre servisyo alam sa masa sa medical outreach sa city government. Bato ng mga barangay. Ngayon ano man dahil, kanang barangay ang gipintalan o glai kulor ng barangay hulo. Sila na nga to. Dili man ang barangay hulo tuyo. Dili man ang mga laing politiko. Kundi ang katawahan.
8: Dali aking oras mga igalag panahon ang tulog mga samantagnog sa mga istasyon kini nyo igalas kanginan
7: kini si Elmer Bagits Maghanay
8: kini sa Rex Rabotin dagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na tong tanan
5: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat
4: Radyo Magbating.
5: Oras, alas 8.
4: Radyo Magbating.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating. Tinatanggap mo na.